ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

At ang oras, kapamilya, ka-vibes, alas 9:04 na. May pagkabinaw sa tanan na itong mga solid ka-vibes nga naminaw karon. O siyempre, happy, happy Sunday ka na itong tanan. May pagkabinaw sab sa kamay, diri sa may sabungan nila YK. Diri sa may puro 4 YK compound na Bunturan, Santa Maria na Bunturan, Davao de Oro. May pagkabinaw sa mga namaligya, dragsodan sa atbang may nakahatag sa kuha o info nga naminaw dumadara. May pagkabinaw, may pagpumaligya kanyo dra. O siyempre, happy, happy Sunday kanyo dra. Kapamilya, ka-vibes.

0: mga alaala ng nakaraan.
1: Ating balikan sa FM Radio Golden Classics. FM Radio, Favorite Music Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Nibilin, Luar, Purok Cinco, Poblasyon. Dugay na ako sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang mojoy gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nikmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apo. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
12: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
13: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
14: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
13: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
19: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
20: This song is brought to you by
21: Governor Engineer Raul Mabanglo.
22: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
23: ACS.
22: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
23: ACS.
24: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
23: ACS.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Expedita rehas gamaon porok ono mga agoy bisikete. Porak koan kita katulog karon maayo man mo okay ra. Maayo pagbawas makatulog wanay mga usay kada arthritis ba.
2: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio
1: 10:01.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: Mga alaala ng nakaraan,
1: ating balikan sa FM Radio Golden Classics. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug ug Daklan Pharmacy.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Rose.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapsom. Mupalik pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako to anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapsom na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsom kay kaulian sa sakit. Kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Badas, San Jose. Namagod ko yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, oh. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: mga alaala ng nakaraan.
1: Ating balikan sa FM Radio Golden Classics.
2: FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan,
3: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: mga alaala ng nakaraan.
1: Ating balikan sa FM Radio Golden Classics. FM Radio, Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturang Branch, located at LYR

A to galas, kapamilya, kavibes, alas, stress, kensin na. May pagkaminaw, o siyempre, welcome, welcome, kavibes, kapamilya, sa programa FMR Favorite Mix of Rock. Ako yung mga kauban, mga kavibes, karong adlaw nga Domingo, o siyempre, happy, happy Sunday ka na itong tanan, kapamilya, kavibes. Adlaw nga Saba, adlaw nga Domingo, adlaw nga Domingo, rin, kapamilya, kavibes. June 28, 2026. Doka oras nga panaguban sa kahanginan ka vibes Santo de la 5 ta. O siyempre ako inyong kuya, inyong kauban sa programang favorite mong request, ang inyong kuya Jason. May pagkaminaw, o siyempre may pagkaminaw sa mga nakahiluna na karoon. Ang ipul na ang volume silang tagsa-tagsa ka mga radyo. May pagkaminaw, mayong hapon o mayong happy Sunday ka na tanan. O siyempre sa mga kabibes na ito, na silang kabukiran karon, na silang tagsa-tagsa kapamilya nga nagtapok. Kaya siyempre basta Sunday, usan na siya ka family day kapamilya kabibes. May pagkaminaw, may pag-tuning kanyo dra sa mga nasa dagat karon, amping kanunay sa mga nagpabukid, amping gihapon sa kanunay. O siyempre sa mga tricycle driver na ito karon nga nagbiyahe gihapon o sa kainit o sa may dagat sa panahon na ito karon. May pagkaminaw, siyempre, always mag-amping kapamilya ka-vibes. Alang sa iyong greetings, request, patimbaya ka-vibes, i-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, para sa itong Facebook Live, search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao di Oro. O siyempre, ayaw ilang i-visit, i-like and follow po na dara. Para siyempre, updated ka sa matagkatikaran din sa itong sibihanan. O para usab, o i-share po niya kapamilya naman. Para usab sa mga naminaw sa atong mobile apps karon, shout out sa atong 3 ka-3 ka listener na to. May pagkaminaw kaninyo dra. Salamat sa pag-download. O siyempre, salamat sa pagpuminaw pamagi sa atong mobile apps. O siyempre, sa mga wala pa naka-download, pwede kaninyo niya ma-download kapamilya ka-vibes. Search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Makita niyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro. May pagkaminaw usab sa tanan natong mga solid ka-vibes na nagtanaw sa itong Facebook Live karon kang Christian Kyle Serenio Brasa, listening to your program gikan din sa Davao City. Pwede maka-request balik sa akong paboritong kanta nga mauang My Sharona by Nak. Salamat and God bless. Kaya na ito na naroon yung mong request, Sir Christian Kyle. Christian Kyle o Christian Kyle. May pagkaminaw kanimo dra sa may Davao City. O sa mga solid kabimes na ito dra sa may Wadab, may pagkaminaw kanimo dra. Pwede po kamo maminaw kapamilya kabimes sa pamaagi sa radyo sa 101.9 sa FMR Davao City. O siyempre, pwede po sa may Tagum, pwede mo maminaw sa 89.5 FMR Dabnor. May pagkaminaw kanimo tanan dra sa mga kahigalaan na ito dara nga always ago, always good yung ka nagkapaminaw adri sa FMR. May pagkaminaw, may pag-tunin ka ninyo kapamilya ka-vibes. May pagkaminaw sab kang Elmer Dudes Romantico Tandok dara ang pinakabagtik nga digbalita na ito dara. Siyempre kang pinakagahi nga tech dara kang Harrison Serelio. May pagkaminaw ka ninyo dara boss. O siyempre sa tanan ito mga solid ka-vibes nga always ago, always good nga nagkapaminaw, wala na i-dial lang ilang radyo. Hindi pang tanggal nila kaya gusto sila nga diri ra gyud maminaw sa tong programa o diri sa tong sibihanan nga FM Radio 96.7 Davao di Oro. Amos bon ka pamilya ka vibe sa tong oras sa alas 3:18 na. Paniud to nakapaniud to naman hino. Mga pinaka mo ka vibes so, syempre parisi og malunggay pandisal. O gani ang request ni Sir Christian Kyle Serenio Brasa. My Sharona. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao di Oro sa programang FMR Favorite Mix of Rock, Kapamilya, Ka-Vibes!

0: Ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
2: Kamu ba na sayod ng ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, halal certified ug organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
3: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: Wow, ka to ang kanta ka vibes ka pamilya nga Okat Okat gikan sa bandang parokya ni Edgar. Dala sa ugaw na by parokya ni Tolets. Kung napahiyom or napakatawa or napatawa mo itong kanta ka pamilya ka vibes, amogin na ang usa sa mga rason nganong daggan ang nahigugma o ganahan sa kanta sa mga sa kanta sa bandang parokya ni Edgar. Ilando sila mga kapamilya ka vibes sa talento sa paghimo og mga awit nga puno sa humor, wet og sa sitwasyon nga murag kuha kayo ang tinuod nga kinabuhi. Ang Okat Okat kapamilya ka vibes usa ka kantang nagpakita sa ilang lingaw og dili seryosong estilo. Usahay maayo usab ang adunay mga kantang sama ana nga Okat Okat nga makapahupay sa atong stress. Makapahinumdum nga dili tanan kinabuhi kinahanglan seryosoon. Siyempre, na ako'y pangatanan sa inyo unsa nga kanta kapamilya ka vibes ang inyong kantahon. Kung naamo sa video kihan, bahalang ulan. Shoutout na kang Grace or Buda Lasakang perting kugihan ang mong kanta. Ang usman kapamilya ka vibes, usang kanta ang pirmini mong kantahon. Kung naaka sa video kihan, rock ba, love song, novelty song or bisan unsa nga makalingaw, i-chat or i-text ang imong tubag, pilig title niya. Siyempre, i-text na sa numerong 0951-220-0478. O kung nagtanaw ka sa itong Facebook Live karon, i-search, i-comment sa itong Facebook Live, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Sa mga naminaw sa itong mobile apps, shout out sa 1,000 nga naminaw. O sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, abasin natin alam mo kapamilya ka vibes nga wala mo yung madungog nga music, puro advertisement lang yung madunggan. Kung ginilikayan na ito kapamilya ka vibes nga copyright ta sa mga kanta. Kung gusto mo makapaminaw nga online, through online, i-download nyo kapamilya ka vibes ang itong mobile apps, i-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Scroll down nyo, makita nyo dito ang FMR Davao de Oro. Mayong hapon, Sir Jason, saryo ni sa tubo-tubo mong kayo. Solid nga tigpaminaw sa 96.7 FMR. Pa-request o win of change, salamat daan. Play na to na, Sir Saryo. Play na to na, kay lakas kayo sa mga, sir. Ngayon pag-aminaw ka ni Mudra, Saryo sa tubo-tubo. Pag-aminaw ka ni Mudra, grabe text si Saryo Dria. Usa gini siya ka certified solid ka vibes si Saryo sa tubo-tubo. May pagkaminaw may hapon ug happy Sunday kaninyo dra, sir. Sa mga kaubanan ni mong naminaw dra karon, may pagkaminaw, may pag so may katikaran ninyo dra karon sa may mga kasikas. Og syempre sa mga taga poblasyon na buntu ran usab, always ug always gyud nagkapaminaw sa mga tindero tindera dra ang silang pwesto karon sa mga liburero sab nato, mga tricycle driver, bao-bao driver, jeepney driver, bus driver. May pagaminaw, happy happy Sunday kaninyong tanan. Gusto ko tumakbo palayo. Hoy. Og syempre sa ato mga solid ka vibes dira sa may barangay ugaw, may pagaminaw, may pag-tune in kanyo dra. Welcome ka vibes sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Kanyo makauban sulod sa duha ka oras nga programa hangtod alas 5 ka vibes. Og syempre, happy happy birthday sa tanang nagserbrahan sa ilang adlaw nga natawhan karon. Happy birthday kaniyong tanan, bisinado pa sa Lichondra, mukhaon daw si Jessa Adorna. May pagaminaw usab sa tanang Adorna family ug Espejon family dira sa may Purok 20 poblasyon na Bunturan dira sa may Albania. May pagaminaw dira kang Jessa, kang Janjan, kang Gigi, kang Maymay ug syempre kang nanay dira. May pagaminaw kaniyo dira. Og syempre sa mga kasilingan ng dranga naminaw, nakadungog sa ilang galanog-lanog na radyo, may pagaminaw, may pagpaniudtong, may hapon, kaninyo dra. Og syempre kang Ati Ruth, may pagaminaw kanin mo dra, Ati Ruth Rimultaniyog. Para sa may Tamiya, Compostela, sa mga kasilinganan ni Ati Ruth, sa mga anak, og syempre kang Bibi, may pagaminaw, may pag-tune in, og happy Sunday kanin mo dra, Ati Ruth. May pagaminaw sab sa kong lolo dra, sa may barangay ugaw, kang Florencio. Oyoy, yot yuta. May pagaminaw ka ni Mudra Tay kang Lordilito or Budang nasa layong adapit, nasa sama dra, ang ping always sa trabaho. O syempre ka Manong Jimmy dira sa may barangay Manat. May pagaminaw sa mga kaubanan ni Manong Jimmy dira. May pagaminaw, may pag-tunin ka ninyo. O siyempre, kang Kuya Longlong Urbuda. Magpirting grabe ka, multi-talented. Kabalo mo kanta, kabalo mo sayaw. May pagaminaw ka ni mo dira, Kuya Longlong Urbuda ka tininil. Kang CG, kang Tim Tim. O siyempre, sa Tibuo Porokdos, Barangay Ugao. Siyempre, mga Marites dira. May pagaminaw, may pag-tunin ka ninyo dira. O siyempre, sa mga kabayabisam na ito dira sa may Porokono. Ang One Port Boys dara sa mga Purok 3, mga kasilinganan ni Kuya Tolitz. May pagaminaw kang Kuya Tolitz dara, kang Ate Juliet, kang Erica. O siyempre silang mga alaga ng mga papi. May pagaminaw kaniyo dara, kang Junjun Kadoy Dabalos. May pagaminaw kaniyo dara, kang Boss Estong. May paghapon kaniyo dara, Boss Estong. May pagaminaw kaniyo dara, siyempre sa tumbuutan ng kapitan, kang Milagros Andanistal. Kang Kagawad Sherwin Turentera, Kagawad Danilo Digal, Kagawad si Daminda Pontevedra, Kagawad Marjon Andanistal. O siyempre sa mga barangay pensionaris nga naka-rest day karon, kang Tata Bulagta. Pinawa ka ni Madra, Tata Bulagta. Siyempre sa mga kasilinganan ni Tata Bulagta nga nakapaminaw karon. O siyempre sa kong mama dra, kang Ima Orbuda. Tara sa may Purok 2, Barangay Ugao, kang Leslie Joyce, kang Flor Delito Orbuda, usap. May pagaminaw, usab sa mga ka-vibes na to. Nga nagpahipi ilang silang tagsatag sa kapanimalay. Ado na mo'y load ka-vibes, pag-text po mo. Text mo sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, kang Budoy Pats. Ang ino ka ni Madara, pre Budoy Pats. Kang Chelsea Jean o Chesley Jana. Kang Richel o kang Boss Gregorio de la Peña. Kang Boss Tantan Usab. May pagaminaw ka ni Madara sa mga kasilinganan ni Budoy Pats. Naminaw silang galan o granog na radyo. May pagaminaw, may pag-tunin ka ni Madara. May pagaminaw usab, kang Eric James Muga. Sa mga katikaran dira, siyang lulo usab nga umayo ako sa musayaw. Sabalon ako siyo kung aka niliwat. Liwat din kasi mong lolo. O siyempre sa Tibuok Barangay Ugao nga nakapaminaw karon, mayong pagpaminaw, mayong hapon, mayong pagpangapi ka niyo dra. Uban dra ang gikapi karon, beer. Mayong pagaminaw ka niyo dra. O siyempre sa mga solid ka vibes na to nga always, so always good. Mga nakapaminaw sa matag programa diri sa itong sibihanan. Salamat kayo ka vibes. O ganyan ang request ni Sario sa may tubo-tubo, When of Change by Scorpion. Dari lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programang FMR Favorite Mix of Rock Kapamilya Ka Vibes.
1: Favorite Mix of Rock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga, pagpunan ko sa Magnum C, anang dili kayo kapuyon, makapagtas.

0: Sizzling pork riblets, duck ribs, green soup, sweet and spicy deep fried tilapia, halo halo, cheesy tteokbokki, Korean rice bowls, bulad rice, at ang super sarap na Yugo's pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
1: Tara na!
0: Sugod na tayo sa Yugo Bistro.
1: More than good pizza.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

sa mga kantang nakapahimo sa banda nga mahimong usa ka pinakadakong ngalan sa alternative rock kapamilya ka vibes, ang kusog na bass line, energetic nga gitara o rap inspired vocals, maoy naghimo niini og isa ka timeless rock anthem nga hantud karon paborito gihapon sa mga daghang rock fans. Ang mensahe sa kantang nagauhag sa pagkamanggihat tagod ug sa pagkabahin sa maayong butang, dili lang sa material, mga butang kundi dili usab sa uban sa gugma, positibong enerhiya ug pagka mabinuligon ngadto sa uban. Nilaglom kay mga Bisaya. Lisod po daw og litok. May pagaminaw sa tanang mga solid ka vibes na to nga idol ani ang kanta. I Give It Away by Red Hot Chili Peppers. O siyempre, kapamilya ka vibes, ang tinuod ng kalampusan dili lang sa imong naangkon kundi liya sa imong naipaambit o natabang sa uban. Busa, mga kapamilya ka vibes, padayon lang sa paghatag good vibes, pagtabang kung makaya. O siyempre, pagpasalamat sa matagpanalangin nga naabot sa imong kinabuhi. Shoutout sa tanang rock lovers na sa mga nasa trabaho karon, sa mga driver, riders, estudyante, vendors, o sa tanang mga nagpauban o raguban sa itong programa. Dagang salamat ug siyempre shoutout kaninyo kapamilya ka vibes. May pagaminaw usab kang Kuya Rekrek Orbuda Draas, may barangay pangutusan kang Ati Minda Orbuda, akang boss Joseph Maluloyon Dra, may pagpaminaw Happy Sunday ug maying hapon kaninyo Dra sa maayong pagpangapi po ninyo kanang Dra. May pagaminaw usab sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, akang Gonggong Galio Leones, ayong hapon idol, shoutout po, kasuon mong kayo, request me song, Tuldok. Ayun na ito na rin yung Tuldok. Gonggong Galio Leones, ito tanang Galio Leones family, dara sa may kasuon mong kayo. May pagaminaw sa mga solid ka vibes ka pamilya na ito dara. Ayong hapon kaniyong tanang dara. Siyempre kang Ma'am Nora Big Floraldi Tababa. Happy Sunday po ganin mo dra, ma'am, sa mga katikaran, sa mga kasilinganan na to dra. Kung sa may mga maayong kasikas dra sa inyong dapit, sa inyong lugar, siyempre maying hapon o happy Sunday kaninyong tanan. Maying pagkabinaw sab sa tanan na to, mga solid ka vibes nga hiligo ng sabong, pwede ka mumuhan hedre sa may YK nga sabungan, naghang kay tao dra karon ka pamilya ka vibes, pwede ka mo appeal diri ah. Dalaan imong manok dra nga dako gulo. Kasi makachamba din ang kapamilya ka vibes. May pagtanaw usab sa tong Facebook Live kang boss dra nga technician dra sa may PC solution, may pagbinaw og happy Sunday kini mo dra sa may mga katikaran dra boss. So, siyempre sa tanan ato mga solid ka vibes, gikan sa Tibuok probinsya sa Davao de Oro, sa 11 ka munisipyo, 28 ka barangay diri sa tong nabublasyon, diri sa poblasyon na Bunturan. May pagaminaw, may pag-tunein ka ninyo kapamilya ka vibes. O siyempre sa mga kasikbit na itong mga kalungsuran sa Mungkayo, Maragusan, Montibista, Mabini, Laak, Mako, New Bataan, Compostela. May pagaminaw, may pag-tunein. O siyempre asa man mo karon na kapaminaw, asa man inaabot atong pagsibya karon. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, sa mga nagsilip karon, pag-comment mo ka vibes, pagbilin mo og request, greetings ug patimbaya para atuan ang basahon live on air. Kasi na kay gustong ipa-shoutout nimo itong mga imo mga ka vibes dira, mga silingan nga hantod karon. Okay pong kagibay. Gusto na lang magpapriso kaysa mo bayad. Kasana all. Og siyempre sa mga solid ka vibes na to nga naminaw na silang panimalay karon nga nagpahipi lang, nagbuyanduyan. Siyempre sabay tagay-tagay o malubugon. May pagaminaw kanyo dra. May pagaminaw usab kang Yu Ninin or Alejandro or Buda dra, kang Junjun, kang Anan, kang Timamay, ka ang boss Jeffrey, o siyempre ka manila mga anak, kaban lang tibok pamilya, kang TBB usab. May pahapon kanyo dra, kang boss Estong usab dra sa may Proctress, kang Carmen Diaz, o sa tanang Diaz family nga always ug always good nga naka-tune in, kang tanang Tongko family. May pagaminaw, may pag-tune in kanyo dra. O siyempre sa tanan na mga solid ka vibes dra usab sa may namaligya dragsudan at bang dari sa may YK Sabungan,
nakapaminagamina or to sila karon may hapon o happy Sunday kaniyong tanan.

0: maayong pagpamaligya kaniyo dra. O siyempre sa tanan ng mga riders nga nagbiyahe karon, amping-amping yung always sa biyahe. O siyempre always atong i-check ang atong mga ligid, always atong i-check atong serbato, atong atong suga kung nagana pa ba. O siyempre always por kita magdala o raincoat kay just in case maulan, adun natin protection sa ulan. Padulong man o pauli, adun natin protection kay dili na tumatag na ang panahon kapamilya ka-vibes. O siyempre usab sa mga tricycle driver nato, always magdala og tubig. Siyempre always na mag-amping sa dalan, hinahinay lagpadagan kay Y Replay. May bagamina usab sa tanan nato mga maestra or mga merchandiser, sa tanang mga nag-duty karon, security guard, watchman, sa tanang mga ka-vibes ato nga naminaw sa itong programa karon. Mayong hapon, ganun yung tanan, o mayong pagpangapika ninyong tanan. At ang oras, kapamilya ka-vibes, alas 4.25 na. Kamagaya po nagpaminaw sa programa ang FMR favorite mong mix of rock. Dari lang mapaminawan sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Dabo de Oro. Ang usbon at ang oras, alas 4.26, kapamilya ka-vibes.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglong.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: kana bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend

0: Aloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod, malaksik na ko, o dili ko kapuyon. Daghan kong trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo, tapos barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
14: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center, Nabunturan Branch, located at LYR.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak ka babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Para kita gimay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, masustansyang kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, halal certified ug organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: One station, all the hits.
17: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
18: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay. So, need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio, favorite music radio.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Kavibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag-diet sad usahay. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ako si Rich nga Estrera Tarsiano. Lahit yun. Ako testidido ko ane. Pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Kanang kapuyon ko. Inang kong kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapipon ako. Maraming gamit. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakung tabang. Epektibo. Barato pag yun.
5: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Zero niya ako. Nasakit mangod ko, zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulit ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
4: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
18: One station, all the hits.
19: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ka ng product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarakawot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang akong mga balatian na ayaw. Ubag mani, at ito, nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ko ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, wali ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
10: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang kuhaan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun ito pa ni hapon. Kayo ko ay sudan. Katumang kape ka kung sudan, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no?
9: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
12: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
13: Kayawe ka magtiwala. Buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan kong trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy! Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio.
17: FM

0: Rock Lock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtunga ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: bars. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Digma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
19: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
20: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
22: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimulan na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Naku po, high phosphorus level ang health case ni Miss Teresa, no? You know what, Miss Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadi-restore po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri na kondisyon, ang kidneys niya po ay nag-work overtime. At pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri na kondisyon. You know what? Ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Maari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas mamamanage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase yung uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter. Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan, naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang

0: Crystal Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang Iaxal Makabuhay Black Coffee naman ay pwedeng makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng Iaxal Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before a meal. And of course, Iaxal Makabuhay Black Coffee 1 cup sa umaga. And please take note, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat, hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya't magtiwala po tayo sa Kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong program ang The Excel Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 5 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas.
3: Sa Luzon, FM.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive, 15 anyos arestado sa pambabato ng basag na bote sa fuel pump attendant sa Maynila. Pinatilyo, sakit umano ng ulo sa lugar. Dalawang grupo ng mga kabataan nagrambulan sa gasolinahan sa Nueva Ecija. Tatlong bata nalunod sa Laguna Lake. Trahedya isinisi sa hinukay na bahagi ng Lawa. Ilang grupo ng alampag laban sa korupsyon, nanawagan ding huwag maantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa paanomalyang flood control projects. Celebrities nakibahagi sa kaliwat kanang Pride Celebration. At batang lubos ang pasasalamat sa natanggap na sorpresang bike kinagiliwan ng netizens.
1: Kapamilya, sa poll sa video ang pamamato ng 15 anyos na binatilyo ng basag na bote sa isang gasoline attendant sa Maynila. Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng menor de edad kung mapatutunayang ilang ulit nang nasangkot sa gulo ang binatilyo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
4: Mula sa loob ng jeep, kitang bumaba ang 15 anyos na binatilyong ito sa isang gasolinahan sa Sampaloc, Maynila, Biyernes ng hapon. Nagkainitan kasi ang binatilyo at ang gasoline attendant matapos siyang paalisin sa lugar. Sa isang anggulo ng video, nakipaghabulan at inambahan pa ng menor de edad ang gasoline attendant hanggang sa tuluyan niyang batuhin ng basag na bote ang gasoline attendant sabay sabit sa napadaang jeep.
5: Napang bataan, di natatakot, no?
4: Sugatan ang gasoline boy sa kanang braso matapos tamaan ng basag na bote.
5: Kasi po nakaban po dito sa amin yun dahil binabalahura po niya si CR namin. Tapos yung mga nakaparadang jeep na nakaban po.
4: Ayon sa ilang motorista na nakakita sa insidente, naging bayolente talaga ang binatilyo.
6: Pinagda-dirty finger ng bata yung supervisor. Sumakay siya sa jeep. Dina-dirty finger niya pa rin. Tapos sabi ng bata, puputokan kita, hintay mo ako dyan. Bumaba. Tapos may kinuha siyang parang basag na bote dito yung ulo. Tinamaan si Kuya.
7: Tahapit-tahapit sa mga jeep dyan. Mataba, makakas niya. Inayaan ko lang. Baka maya, alin pa na kami pa alin.
4: Sabado ng umaga, nang isuko sa otoridad ng ina ang kanyang 15 anyos na anak. Pero sa halip na humingi ng dispensa sa nagawa, nagbanta pa ang binatilyo.
8: Lahat ba kayo lang dyan? Bakit dahan ka rin ako pa? Binabanta mo?
9: Inuusap din ito sa barangay at yung ating complainant o yung ating biktima rito na pump attendant ay hindi na magtutuloy ng reklamo.
4: Pinuntahan ng ABS-CBN News ang gasolinahan pero hindi umano pumasok ang nasugatang attendant. Pero ayon sa mga katrabaho, sakit na talaga ng ulo nila ang naturang binatilyo.
10: Binanasin ng management yun dito, sir, kasi binabalaura ako yung CR. Tapos may tendency po kasing kunin niya yung ibang gamit dito sa station. Yung CRO, kinakalat po yung basura, tapos yung bowl po, nilalagyan po ng kung ano-ano para bumara.
4: Ayon sa pulisya, hindi ligtas sa pananagutan ang magulang ng minor de edad.
9: Meron tayong tinatawag na responsible parenting in the city of Manila, kung saan nga yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang mga insidente. Nakahalintulad nito, depende yun sa edad, yung sa ika-apat na paglabag, ang mananagot na dito yung magulang o yung guardian ng bata.
4: Na-turnover na sa Manila Reception and Action Center ang minor de edad na sasa ilalim sa rehabilitasyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Tatlong bata naman ang magkakasamang nalunod sa Santa Rosa City, Laguna. Sinisisi ng mga kaanak ng biktima ang disgrasya sa iniwang malalalim na hukay sa lawa para maalis ang barge. Nagpapatrol, Dennis Datu.
11: Naglulupasay si Rapunzel matapos malamang kabilang sa tatlong nalunod ang kanyang bunsong anak at apo sa lawa sa barangay Sinalhan noong Huwebes ng hapon. Abala siya noon sa paglalaba at inakalang naglalaro lamang ang mga bata. Pero nagtaka siya nang mawala ang ingay ng mga ito. Hanggang sa makasalubong niya ang isa pa niyang apo.
12: Bit-bit niya yung dalawang tsinelas. Tsinelas ng bunso ko, tsinelas ng apo ko. Tigisan kamay niyang kapit, naiyak. Sabi ko, nak, nasa na mga mayari ng tsinelas? Bakit daladala mo na yan? Tapos nasan sila? Apat kayo ah. Bakit ikaw na lang yung umuwi? Naiyak po yan, sabi niya. Pagtingin ko nga po sa likod, wala na silang lahat.
11: Lumipas ang halos isang oras bago natagpuan sa ilalim ng lawa ang mga biktima. Kabilang ang anak ni Rapunzel na si MM na 12 anyos, apong si Vince na 6 na taong gulang, at isa pang kalaro na si Tewi, 3 taong gulang.
13: Hindi ko patanggap. Hindi ko kaya. Sila yung buhay ko eh.
11: Nagtungo umalo sa lawa ang mga bata para maligo at kumuha ng shells. Isinisi naman ng mga magulang ng mga bata ang insidente ng lunod sa iniwang hukay sa lawa para maalis ang sumadsad na barge.
14: Hindi po talaga namin tanggap. Wala naman po maa-aksidente doon, sir, kung hindi po hinukay yun. Hinukay lang po talaga yun eh. Tapos hindi na po nila binalik. Pang-anim na po yan na nalunod. Sila lang po yung tatlong hindi pinalad.
12: Binalik man lang sana po yung lupa na nailes. Hindi yung ganyan nag-antay pa sila may mangyayaring masamang trahedya sa mga taga rito.
11: Inilarawan din ang mangisdang si Junri kung gaano kalalim ang parte ng lawa kung saan niya nakuha ang mga bangkay.
15: Delikado talaga po kasi sobrang lalim mo. Kasi hindi naman ho binalik ng kontraktor ng barge. Sana ho mabigyan nila ng aksyon ho.
11: Naglagay na lokal na pamahalaan ng mga harang at babala sa lawa. Pero nais ng pamilya na may mapanagot sa insidente.
14: Patatapusin ko lang po pag nailibing na po yan. Sabi ko po, aasikasuhin ko po. Magre-reklamo po kami para mabigyan ng hustisya yung anak ko.
11: Tumutulong na ang lokal na pamahalaan ng Santa Rosa City sa pangangailangan ng pamilya ng mga nasawi.
16: Ang paglilibingan po ng mga bata ay tayo na rin po ang sasagot. Nagawa natin ang paraan kung paano nila mas mababantayan yung mga anak nila na kung kailangan ng livelihood na doon na lamang.
11: Nag-iimbestiga na rin ang lokal na pamahalaan para matukoy kung sino ang dapat managot sa insidente. Dennis Datu, ABS-CBN News.
2: Muntik malunod ang dalawang batang lalaki sa kanilang family outing sa isang beach resort sa Katanawan, Quezon nitong Sabado. Ayon sa mga kasama ng mga bata, napalayo ang 7 taong gulang at 8 taong gulang na mga bata sa Pampang habang kinukuha ang isang nakalutang na bote. Agad namang rumesponde ang ilang naliligo sa resort at nasagip sila. Nagkamalay rin ang mga bata matapos bigyan ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Dinala sila kalaunan sa ospital para maobserbahan. Parehong nasa maayos ng kondisyon ang mga bata. Tuloy na tuloy na sa July 6 ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang ilalabas ang pre-trial order sa Lunes. Iginiit naman ng prosekusyon na mabuksan at maisama bilang ebidensya ang PIR box na naglalaman ng tax records ng bise. Umaasa mga taga-usig na mas mapalalakas nito ang kaso laban kay Duterte. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
17: Hindi na muna isa sa publiko agad ang pre-trial order na nakatakdang ilabas ngayong Lunes, June 29. Nilalaman nito ang mga napagkasunduan ng House Prosecution Panel at kampo ni Vice President Sara Duterte at mga kwestiyong lumutang sa pre-trial conference na magiging gabay sa mismong paglilitis.
18: That's actually the summation of everything that was discussed during the pre-trial conference. There are proposed evidence, proposed stipulation of facts that either can be accepted by both camps. Ano po yung magiging directive ng korte? Ano yung magiging parameters? Ano accepted? Ano yung may include?
19: Bibigyan natin sila ng tatlong araw para makapagsubmit sila ng kanilang comment. Maaari naman maging public na siya paglabas ng corrected copy ng pre-trial order.
4: Tuloy na sa July 6 ang pagsisimula ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa idinetalya ng prosecution kung ano ang aasahan sa unang araw bilang bahagi ng kanilang legal strategy.
18: Unang araw po, we expect na pag-uusapan dyan the sequence of the articles of impeachment. That would also include the presentation of evidence and the witnesses. Inaasahan po natin first day, yan po magkakaroon ng ganyang flow.
4: Pero ang tanong pa din ng marami, kung mabubuksan ba ang salyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng mga tax record ng bise. Nauna nang sinabi ng prosecution na kapag nabuksan, mas lalakas ang ebidensya laban sa kanya. Kaya naman hiniling nilang markahan ito at tanggapin bilang ebidensya.
19: Posible siya. Yan ay depende sa magiging pasya ng impeachment court. Nasa draft siya ng pre-trial order. Pwede siya mangyari before July 6 at pwede rin naman mangyari ng after July 6.
4: Puspusan ang paghahanda ng impeachment court para sa paglilitis, lalo't inaabangan ito ng sambayan ng Pilipino. Bihira kasing mangyari sa kasaysayan ang impeachment trial. Tanging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions, partikular ang Civil Service Commission, Commission on Elections at Commission on Audit at ang Ombudsman ang pwedeng tanggalin sa posisyon sa pamamagitan ng impeachment process. Itinuturing na impeachable offenses ang sadyang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa pamahalaan o sa bansa, pangingikil, katiwalian at iba pang high crimes.
20: Witnesses will come.
4: Bagamat may ilang opisyal na na-impeach o formal na inakusahan ng ilang paglabag sa level ng kamera, tanging si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ang natapos ang paglilitis at nahatulan guilty ng Senate Impeachment Court noong 2012.
19: Yung aming preparasyon, itong bukas tsaka Martes, kailangan mag-ikot, matignan at ma-check ng gusto yung mga rooms na gagamitin, yung session hall, ma-check yung audio, more on the logistics and physical preparation na tayo.
4: Bubuksan sa publiko ang paglilitis ng Senate Impeachment Court.
19: Pwedeng walk-in pero kailangan mag-register doon sa visitor management system ng Senado. Yung reservation ay gagawin mo online. Yung mga free seats na hindi ka kailanganin ng staff ng mga senador, staff ng mga prosecution of defense, yan ay ibibigay natin sa publiko. One-third para sa mga iimbitahan ng defense, one-third sa iimbitahan ng prosecution, at one-third for the general public.
4: Nasa website na rin ng Senado at accessible na sa publiko ang mga dokumento kaugnay ng impeachment, kasama na ang mga ebidensya ng parehong panig.
21: Taong 2023 pa nang unang lumutang ang mga question sa paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Sa susunod na linggo, simula na ng paglilitis kung saan titimbangin ang mga senator judges kung sapat nga ba ang ebidensya laban sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
22: Makalipas ang tatlong taon, natapos na rin ang naantalang tulay sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro, na naging malaking sakit ng ulo at kalbaryo sa mga residente at motorista. Sa pagbisita naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa lugar, sinabi niyang matatapos na rin ang Puerto Galera Abra de Ilog Road na higit isang dekada nang ginagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
23: May mga lumulusong sa malalim na ilog o kaya naman ay mga umaakyat sa improvised na hagdan para makaabot sa hindi natapos na tulay. Yan ang kalbaryong pinagdaraanan ng mga residente at motorista sa Abra de Ilog sa Occidental, Mindoro. Nasaksihan mismo ito ni DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa lugar noong Pebrero. Nagbigay siya noon ng ultimatum, dapat tapos na ang tulay pagsapit ng Hunyo. At sa muling pagbisita ng kalihim noong June 25, tapos na ang tulay. Kaya nagwakas na rin ang mahabang pagtitiis ng mga residente.
24: Kasi po yung naranasan po namin na
0: Kahit baha ho, pag may namatay, talaga pong pinipilit na makaliban po kami. Pero ngayon sa ngayon ho, talagang sobrang saya ho. Talaga dahil natapos na rin po ang tulay at sana po ay tuloy-tuloy na po pati po yung aming mga kalsada.
3: Talagang nakaka-prove naman ang damdamin ho. Dahil natapos na ho ng maganda ho. Saka kami ho, dito ho ang aming taniman. Makakadaan ho kami, kahit anong oras ho, basta lumaki tubig.
23: Sabi ng mayor ng Abra de Ilog, mapapabilis na ng lokal na pamahalaan ang pag-atid ng serbisyo sa malalayong komunidad dahil sa bagong tulay.
0: Kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan. And this barangay comprises more than 50% of the Maawi-Mangyan population. Kaya po napaka-crucial na health services at disaster response ay magagawa namin dahil sa pamamagitan ng proyekto po niyong ito.
23: May habang 115 metro ang two-lane Udalo Bridge na bahagi ng Puerto Galera, Abra de Ilog Road. 3.5 taong natenga ang proyekto dahil sa problema sa pondo.
5: Humingi ako ng paumanhin, pati si PBBM humingi ng paumanhin sa kanila. Pero from now on, kailangan talaga ayusin na natin yung mga proyektong ganito. At napakita natin dito na kaya naman pagang matapos.
23: Inaasang matatapos rin ang natitirang 7 kilometrong hindi sementadong bahagi ng Puerto Galera Abra de Ilog Road section ng Mindoro Circumferential Road na crucial link sa northern part ng Mindoro Island. 12 taong napabayaan ang proyekto na dating mga Diskaya ang kontratista.
5: By middle of next year, konkreto na yung buo. Pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin.
23: Sa oras na matapos ang Puerto Galera Abra de Ilog Road, ang dating 10 oras sa biyahe ay aabuti na lamang ng 1 hanggang 2 oras. Dennis Datu, ABS-CBN News.
1: Mapapa OMG ka sa free TV dahil simula June 29, bukas na yan. Tatawid na sa telebisyon ang Oh My God. Samahan si Star Patroller Ganiel Krishnan sa kanyang kwentuhan kasama ang mga artista at personalidad tungkol sa kanilang buhay sa loob at labas ng camera. Mapapanood ang Oh My God sa A to Z 9:30 ng umaga at 10:30 a.m. naman sa Kapamilya Channel, All TV 2 at Kapamilya Online Live Lunes hanggang Biyernes.
22: Mga taong simbahan at civil society groups nagmarcha kontra katiwalian. At Pride celebrations hitik sa naglalakihang LGBTQIA+ stars at allies sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Nagrambulan ang dalawang grupo ng kabataan sa parking lot ng isang gasolinahan sa Barangay Sumakab Este, Kabataduan City, Nueva Ecija, gabi ng Biyernes, June 26. Sa kuha sa cellphone video, ilang kabataang lalaki ang nagsusuntukan habang sinusubukan silang awatin ng ilang kasamahang babae. Nahagip din sa video ang isa sa mga lalaking napahiga sa semento matapos masuntok sa mukha. Hindi na naabutan ng Kabanatuan City Police sa lugar ang mga sangkot sa rambol. Wala rin umanong nagtungo sa himpilan ng pulisya para magreklamo kaugnay ng insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang dahilan ng rambol at ang pagkakakilanlan ng mga sangkot sa insidente.
1: Nagtipon at nagmarcha ang iba-ibang church at civil society groups para ipanawagan ang pananagutan sa pamahalaan at kondenahin ang korupsyon sa Makati at Quezon City ngayong araw. Live mula EDSA People Power Monument sa Quezon City, nagpapatrol, Allison Go. Allison, sino-sinong grupo o individual ang nariyan at hanggang anong oras tatagal ang kilos protesta?
20: Diyan inorganisa ng White Ribbon Movement ang pagtitipon ngayong linggo dito sa EDSA People Power Monument para ipanawagang wakasan ang korupsyon sa gobyerno at isulong ang tuloy-tuloy na pananagutan at paglilites kay Vice President Sara Duterte pati na rin ang mga investigasyon sa manumaliang flood control projects. Nagsimula ang White Ribbon March sa isang misa kaninang alas 12 ng tanghali sa EDSA Shrine sa EDSA Ortigas. Pinangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo ang banal na misa. Sa kanyang homily, nanawagan siya sa mga opisyal ng pamahalaan na huwag maging makasarili at unahin ang kabutihan ng nakararami.
6: Ang sentro ng buhay natin ay hindi ako. Ang sentro ay walang iba kung hindi si Kristo. At dito natin makikita ang isang pinakamalaking problema ng ating lipunan ngayon. Maraming nagsasabi na ang ugat ng kasamaan ay kahirapan, kakulangan ng edukasyon, o kakulangan ng oportunidad. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, may isa pang ugat ng maraming kasalanan at kaguluhan sa mundo. Ano yon? Self-centeredness.
20: Dumalo sa misa ang ilang dating mambabatas sa Makabayan Block sa Kamara tulad ni na Teddy Casino at Franz Castro at iba pang miyembro ng bagong alyansang Makabayan o Bayan. Mula sa EDSA Shrine, nagmarcha ang mga lumahok patungong People Power Monument sa panulukan ng EDSA at White Plains Avenue. Ayon sa bayan, walang pinapanigan ang kanilang panawagang tapusin na ang katiwalian sa bansa.
7: The different groups already expressed that this rally, ang panawagan, lahat ng sangkot, dapat managot. At yan ay patungkol hindi lamang kay Ginoong Marcos, kundi kay VP Duterte din. At sa iba pang mga politiko, iba pang mga opisyales na nangyaring sangkot dito sa korupsyon. So hindi ito pro-Duterte rally, hindi rin ito pro-Marcos rally, kundi isang klarong anti-corruption protest na malinaw, pinapanagot lahat ng sangkot.
20: Sa isang pahayag, dismayado ang Ecumenical Bishops Forum saan nila'y mabagal ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Sa hiwalay na protesta sa Makati, maagang sinimulan ng mga grupong August 21 Movement o ATOM at Tindig Pilipinas ang Walk Against Corruption Initiative alas 7 linggo ng umaga. Nagkaroon ng maigiing programa sa harap ng monumento ni dating Senador Ninoy Aquino na nawagan sila para sa tuloy-tuloy na paglilitis ni Vice President Sara Duterte at investigasyon sa maanumalyang flood control projects.
8: Ginugunitan natin yung pagkilos ng mga tao nung panahon ng diktadura kung saan tayo'y tumindig para sa kalayaan laban sa mapaniil na rehimen. Kahit sinong corrupt, dapat panagutin.
20: Mahigit 9,500 pulis ang ipinakalat ng PNP-NCRPO ngayong araw sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon, mapayapa ang mga protesta at pagtitipon, wala rin natatanggap na anumang banta sa seguridad ang pulisya.
10: Zen, sa ngayon patuloy pa rin ang programa dito sa EDSA People Power Monument. Pansamantala pa rin nakasara ang kalahating bahagi ng White Plains Avenue kaya mayroong kaunting build-up sa EDSA Ortigas northbound lane. Kaya pinapayuhan rin po ang mga motorista na magplano ng alternatibong ruta. Yan muna ang latest mula rito sa EDSA People Power Monument. Balik sa iyo, Zen.
24: Maraming salamat, Alison Ko.
25: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
26: One station, all the hits.
27: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
28: Looking for the best deals in town? Visit LYR Marketing and Furniture Center. Nabunturan Branch. Located at LYR.

0: excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
14: Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
16: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: TV Patrol sa FM Radio.
20: Pakulay na itinagdiwang ng LGBTQIA+ at mga alay ang Pride Month nitong Sabado ng gabi. Ilan sa mga kapamilya artists na nakaisa ay ang BGYO, Maki at Uncomogable Superstar na si Vice Ganda. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
21: Makulay, masaya at makabuluhan ang selebrasyon ng Pride Month. Kasama sa nakiisa sa Love, Love and Pride Festival nitong Sabado, ang ilang personalidad at LGBTQIA+ community at allies. Kabilang dyan sina Janela Salvador, kasama ang open endings cast na si Clea Pineda at Jasmine Curtis. Nag-post din si Janella ng sweet photos kasama si Clea na may paalala sa caption na to be met with love and respect and never just tolerance. Nakiisa at nakisigaw din si Maki sa Pride Movement.
0: Regardless kung anong sexuality mo, you are lovable. You can love who you want to love. Lahat po tayo may karapatang magmahal. At sa lahat ng kinakatakutan natin sa mundo, dapat hindi pagmamahal.
21: Bukod sa kanyang hits, kinover din ni Maki ang kantang Heather na pinili niya para mismo sa event. Nakiisa rin ang ilang P-pop groups tulad ng BGYO na inawit ang bagong kanta nilang Sinta at Forever Tonight. Present din ang Baby Dolls, Kaya, Alamat, G22, at may performances din ang Cup of Joe, habang umiikse na rin ang drag queens. Matapos sa QC, itinuloy naman ang laban at kasiyahan hanggang madaling araw sa Pasay City sa White Party Manila Reignite. Isa sa highlights ang fashion show ni Bang Pineda na sinabayan ni Maki sa pag-awit ng mega hit na Dilaw. At ang pasabog, headliner ng fashion show ang nag-iisang unkabogable superstar na si Vice Ganda. Kasama rin sa rumamba sina Janella Salvador, Chi Filomeno, Mimia at marami pang iba. Ilan sa performers ang Ben & Ben, Block 9 at ang Sex Bomb Girls na inawarda ng White Party bilang Icon of the Year. Pero higit sa kasiyahan, nakalikom din ng 700,000 pesos para sa Love Yourself, isang HIV/AIDS healthcare community-based organization na dinagdagan ng event organizer ng 300,000 pesos para sa kabuuang 1 milyon. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
20: Isang makulay at masiglang pagdiriwang ng pag-ibig, self-expression at diversity ang ginanap sa isang mall sa Bacoor, Cavite nitong Sabado. Tampok sa Rainbow Pride Parade 2026 ang world-class performances, fabulous drag queens at pambihirang talento mula sa LGBTQIA+ na layong isulong ang inclusivity at pagkakapantay-pantay. Pagkakataon din ang okasyon para mapakinggan ang mga natatanging kwento, pagkamalikhain at kinang ng bawat individual sa pamamagitan umano ng ganitong mga hakbang na patutunayan na ang pagkakaisa at pagtanggap sa lipunan ay walang pinipiling kasarian.
9: We are celebrating inclusivity, freedom, creativity, and the freedom to be who you are. Kaya love, love, love, and spread the love. Happy Pride!
22: It's not only, you know, the group, but it's really inclusivity. We have lots of fun and entertainment for everyone.
23: Umapaw ang kilig sa Philippine leg ng F Forever First World Tour nitong Sabado ng gabi. Nagsama-sama kasi ang tatlong original na bida sa sikat na seryeng Meteor Garden, ang Taiwanese version noong early 2000s na sina Jerry Yan, Vic Chow at Vanessa Wu. Kasama ang singer na si Ashin. Inawit nila sa harap ng fans sa mga walang kamatayang kanta tulad ng Meteor Rain, Can't Lose You at Di Ye Shi Jan na naghatid ng matinding nostalgia sa fans. Naging usap-usapan din ang pambihirang fangirl moment ng aktres na si Ellen Adarna matapos niyang makasama sa isang malapitang interaction ang Taiwanese superstar na si Jerry Yan. Nagpakilig ng husto sa aktres ang 10 segundong hawak kamay at titigan habang hiyawan naman ang mga tao sa kanyang paligid. Bukod kay Ellen, hindi rin naitago ang kilig ng volleyball star na si Michelle Gumabaw. Hindi lang kasi isa, kundi tatlong lead actors ng Meteor Garden ang naka-interaction niya ng malapitan. Nakipagpalitan din siya ng hand-heart signs sa tatlong Taiwanese superstars. Present din sa concert si Quanti Melay Cantiveros na napasabay rin sa pagkanta ng mga hit song ng F4. Susunod, rider tumilapon matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa kotse sa Cebu City. At trending content creator na si Lance Nagsalita kaugnay sa pagkukumpara ng ilang netizens sa kanya at sa ibang kababaihan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Sa CCTV ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa bahagi ng General Maxilom Avenue sa Cebu City. Patungong Echave Street ang kotse pero nang palikuna ito, nasalpok ang humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider ng motorsiklo. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, mali ang kotse dahil no left turn sa bahaging iyon. Bukod sa traffic violation, maharap ang driver ng kotse sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property at physical injury.
20: Nakalabas na ng ospital at diretso sa presinto ang dalawa sa mga suspects sa enkwentro sa NLEX Bocaue, Bulacan nitong Biyernes ng hapon. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, isang suspect pa ang nagpapagaling sa ospital. Nakakulong naman sa Bocaue Police Station ang dalawa sa kanyang mga kasamahan. Magugunitang naka-enkwentro ng mga pulis ang grupo na robbery hold-up gang umano na sangkot sa serya ng nakawan sa ilang lugar sa bansa. Nakatakda silang isailalim sa inquest proceedings sa harap ng piskal sa Lunes, June 29. Posibleng maharap sila sa ilang reklamo, kabilang ang illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of dangerous drugs, at direct assault to a person in authority. Patuloy pa rin tinutugis ang iba pang kasabwat ng mga suspect.
23: Kinundena ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng Embahada ng China na itinuturing nitong null and void ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Isang dekada na sa Hulyo ang desisyon ng tribunal na kinatigan at pinagtibay ang sovereign rights ng Pilipinas sa exclusive economic zone sa South China Sea. Pero giit pa rin ng China, hindi nito kinikilala o tinatanggap ang anumang pag-angkin o aksyon base sa arbitral award. Hindi rin umano apektado ng desisyon ang territorial sovereignty at maritime rights ng China. Buwelta naman ni Teodoro, nagpapakita ito ng kawalan ng katapatan at pagbabalat kayo ng mga opisyal ng embahada. Kinundena ng kalihim ang anyay arrogante at mapagkunwaring galit. Hindi raw kapani-paniwala ang sinasabi ng embahada kaya idinadaan na lang sa pag-aalboroto ng China ang issue. Sa kabila nito, iginit niyang hindi pasisiil ang Pilipinas.
1: Mababalik ang TV Patrol sa FM Radio.
3: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Chipsyon Piralta ay nagkalipang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhaan eh, nawala kaloy si Ginoo. Murag narang-arang na po na akong ulcer, di na mo itong karperwi. Capsule niya akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
14: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: TV Patrol sa FM Radio.
18: Dumating na sa bansa ang bagong ambassador ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ibinahagi ng U.S. Embassy sa social media account nito ang larawan ni Ambassador Lee Lipton at pagbati sa kanyang pagtatalaga ngayong linggo. Inaprubahan ng U.S. Senate noong Mayo ang appointment ni Lipton bilang bagong envoy ng Washington, D.C. sa Maynila. Matapos irekomenda ni U.S. President Donald Trump na kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Bago italaga sa Pilipinas, naglingkod si Lipton bilang interim permanent representative sa United States Mission to the Organization of American States.
19: Sa patuloy na pagbaba ng jet fuel surcharge, umaasa ang ilang travel group na lalakas muli ang turismo sa buong mundo. Isang nakikitang trend ngayon ang pagbiyahe ng mga Pinoy sa ibang bansa para manood ng concert. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
20: Excited na pinakita ni Lauren ang mga BTS merch na nakuha niya sa concert ng pinakasikat na K-pop group noong nakaraang linggo sa Busan, South Korea. Bilang ARMY o fan ng BTS, marami na siyang nakolektang photo cards, albums at iba pa. Marami na rin siyang napanood na concert ng grupo gaya sa Singapore at US. Pero memorable anya ang sa Busan dahil anniversary ng kanyang paboritong grupo.
21: It's like meeting your group, your favorite, your bias live. It's something you can't explain the feeling. So it's really fun. And enjoying the entire time during the concert, that was the best.
20: Ayon sa mga travel group, dumarami ang mga Pilipinong bumabiyahe abroad para lang manood ng concert. Dahil dito, umaasa ang organizer ng Travel Madness Expo na magkakaroon muli ng tinatawag na revenge travel dahil kumalma na din ang sitwasyon sa Middle East.
22: Concerts of the famous Bruno Mars, BTS are giving a big boost also for travel. And I was so amazed that the flight to Singapore was so expensive. Oh, only for me to find out because the BTS are playing in Singapore for that period.
20: Inaasahan na ring bababa pa ang presyo ng airline tickets, kaya marami ang babiyahe sa mga susunod na buwan. Bumaba na kasi sa level 12 ang jet fuel surcharge na nasa 1,200 hanggang 9,500 pesos sa international flight mula sa level 19 noong Abril na umabot sa 2,000 hanggang 15,300 pesos. Nagbubukas din ng mga bagong ruta ang ilang airline. Makatutulong rin ang pagluwag sa visa processes. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na maaring maka-avail ang mga Pilipino ng visa on arrival sa United Arab Emirates basta't may valid visa sila ng mga piling bansa gaya ng US at EU. Nilinaw rin ng Embahada ng Japan na libre pa rin ang tourist o temporary visitor visa para sa mga Pilipino. Ang babayaran lang ay fee ng travel agency o third-party agency. Ito'y matapos i-anunsyo ng Foreign Ministry ito ang pagtaas ng visa fees para sa mga turista.
23: That's why yung mga Pilipino gustong magbiyahe sa Japan because ang baba ng yen. O yung sinasabi natin na mahal yung Japan, medyo nababago na yung kanyang impression.
22: Travel is no longer a luxury. It's our way of life. Konti lang ang pera mo, malaki ang pera mo, let's travel.
20: Sa dami-an nila na nangyari sa mundo, ang pagbabakasyon ay nakatutulong para makapag-relax o pahinga. Hindi rin anila kailangang pumunta sa mamahaling lugar. Pwede rin sa malalapit na lungsod o probinsya para makaranas ng change of scenery, routine o bagong kultura at magkaroon ng mga bagong karanasan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
18: Pagtupad sa pangarap na bike ng isang batang lalaki, humakot ng milyon-milyong views sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Kinatigan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang hiling ng prosekusyon na i-freeze o i-hold ang lahat ng perang nasamsam mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ay arestuhin noong Marso 2025. Isinapubliko ng depensa ang mga dokumento ng partial ruling sa hiling ng prosekusyon noong Biyernes. Itinuturing na isa itong malaking pre-trial ruling bago ang pormal na paglilitis. Dahil dito hindi magagamit o maililipat ng kanyang kampo ang naturang pondo. Idiniklara rin ng mga hukom na premature o napakaaga pa para bigyan ang prosekusyon ng blanket access sa iba pang gamit ng dating pangulo sa ngayon. Inatasan ng mga investigador na maghain ang magkakahiwalay at mas partikular na hiling kung mayroon silang tiyak na kagamitang gustong siyasatin mula sa gagawing bagong listahan. Una nang sinabi ng mga abogado ni Duterte na ang kahilingan ay walang praktikal na epekto dahil ang pera ay nasa kustodiya na ng ICC Registry. Layon umano ng pag-freeze na masigurong may sapat na pondo para sa mga posibleng danyos at reparation para sa mga biktima ng madugong gyera kontra droga. Sa iba pang mga nasamsam na bagay, hiniling ng depensa sa trial chamber na mahigpit na ipatupad ang deadline na June 30 sa anumang posibleng dagdag na hiling ng prosekusyon para maiwasang maantala ang paglilitis.
18: Tara na at makisaya sa pagdiriwang ng Sabuyan Festival sa Pola Oriental, Mindoro. Bukod sa basaan ng tubig, tampok din ang iba-ibang luto ng mga seafood. Makiindak naman tayo sa street dance ng Real Quezon at sumabay sa karerahan ng maliliit na bangka sa Tabaco City sa Albay. Nagpapatrol, Dennis Datu.
0: Makulay, maingay, at todo sa pag-indak ang mga kalahok sa street dance showdown sa Real Quezon. Bahagi ito ng ika-63 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng bayan ng Real. Napapawaw sa galing ang mga turista sa bawat paggalaw ng katawan ng mga sumasayaw. Talagang todo sa paghataw ang siyam na grupo. Pero sa huli, wagi sa kompetisyon ang Barangay 61. Daang-daang bangka naman ang lumayag sa fluvial procession kay St. John the Baptist sa Pola Oriental, Mindoro. Pagkatapos ng prosesyon sa dagat, inilibot din ang patro ng bayan sa mga kalsada pabalik sa simbahan ng Pola. Pero kasabay nito ang Sabuyan Festival. Sinasabuyan ng tubig ang mga kasama sa prosesyon. May ilang gumamit ng water gun. At para itodo ang basaan, bumbero na ang nagsasabuy ng tubig. Pagpupugay ito sa patron na si San Juan Bautista para sa biyaya ng masaganang kabuhayan. At dahil fiesta, syempre may libreng kainan. Nakahilera sa kalsada ang mga lamesang punong-puno ng iba-ibang pagkain at hindi mawawala dyan ang lechon. Pero itinampok ng mga taga-Pola ang mga pagkain na masagana sa kanilang bayan gaya ng mga seafoods. Andyan ang kanilang pinagmamalaking lukan o kabibi.
1: Yan ang aming produkto sa bahay na tubig, niyog, saging, mga seafood.
2: Kami din kasi mga bisita para din makita nila ano ang meron sa bayan ng Pola, lalo na pagdating sa pagkain.
0: Dumayo naman tayo sa Tabaco City, Albay, kung saan may sibidan race o karera ng mga maliliit na bangkang disagwan na tinatawag na sibid-sibid. 33 ang sumali sa pagsagwan sa kain ng sibid-sibid mula San Miguel Island patungo sa Barangay San Roque. Ang sibidan race ay sumasalamin sa kultura, kasaysayan at kabuhayan ng mga taga-isla na hanggang ngayon ay umaasa pa rin sa sibid-sibid bilang transportasyon at hanap buhay. Dennis Datu, ABS-CBN News.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
24: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
25: May buhay sa makabuhay!
26: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
27: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: looking for the best deals in town. Visit LYR Marketing and Furniture Center.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio
1: TV Patrol sa FM Radio.
2: At sa araw na ito, tampok sa patrol ng Pilipino ang veterinary student at viral content creator na si Lance, na kinagiliwan sa kanyang positibong paghahatid ng mga kwento tungkol sa mga hayop at iba pa. Pero sa likod nito, matatapang din ang kanyang mga salita laban sa kanya ay kawalan ng respeto at pagkukumpara ng kababaihan sa social media. Kilalanin natin siya kasama si Anjo Bagawisan.
3: This is Lance!
4: Info pa lang, kuha agad ng 24 na taong gulang na content creator na si Luis Ann Nagal o mas kilalang si Lance, ang kiliti ng marami sa social media. Mapatrivia at impormasyon tungkol sa mga hayop at siyensya. O kaya motivational at may hugot na content. Milyon-milyon ang views ng bawat video niya. At may 5.6 million followers na sa Facebook. Nalulula pa rin siya sa mas malaking atensyon at kasikatan. Lalo't pinagsasabay pa rin niya ang content sa responsibilidad bilang 5th-year veterinary medicine student sa Cavite State University.
3: Lahat ng po ito is by the grace of God. I believe na nilagay na po tayo dito kasi alam niyang we're gonna do something, we're gonna do our purpose, i-achieve po natin yan. Mahirap po kasi na akuhin siya eh, kasi hindi lang naman po ako yung nag-build din kailan. It's not about Lance po, it's about what Lance gives to the people. So dun po talaga ako mas focus po right now.
4: Pero kadikit ng mabilis ang pag-trend ni Luis Ann, aminadong nainis naman siya sa paggamit ng ilang netizens sa wholesome image niya para ikumpara sa ibang babaeng content creator. Ang ilan, ginamitan pa ng AI ang mukha niya para mapagsama sa litrato. Kinumpronta niya ito sa isang post at giniit na hindi dapat ikinakahon ang kababaihan.
3: Parang ang hypocrite na sabihin na gayahin si Lance. Si Lance, worthy and irespeto. For all the women out there, stay who you are. Appearance, yes, importante, pero your character is what's more important. And to those people po na namamaliit or hindi po may respeto sa iba, think twice po because it's a reflection of who you are, not what you saw or kung ano yung nakikita mo. This is Lance! Ganun lang po siya. Tapos mahaba po.
5: kailangan ko siyang sundan din.
3: Okay, hindi naman po, pero
5: this is Ash!
4: Malaki ang pasasalamat ni Luis Ann na sa mas malaki niyang platform ngayon, maipakakalat pa niya ang advokasya sa pag-alaga sa mga hayop at sa kalikasan.
3: Akala po kasi ng karamihan, dahil educational content creator ka, alam mo na lahat. Pero in all honesty po, during the process po ng paggawa natin ng content, so ako rin po ay natututo po sa proseso na yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity na yun.
4: Nais pa niyang maingganyo ang kapwa kabataan na maging mapanuri online at humanap ng paraan para maglingkod at maging blessing sa iba.
3: Kansas,
4: Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.
6: Good vibes din ang hatid sa netizens ng batang lalaking lubos ang pasasalamat matapos makatanggap ng sorpresang regalong bisikleta. Umani ito ng 20 milyong views sa loob lang ng 2 araw. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
7: Ito ang emosyonal na reaksyon ng 10 taong gulang ni si Jeda Villanueva matapos sorpresahin ng kanyang mga magulang ng bagong bisikleta. Sa labis na pagkagulat, napaluhod at napaiyak sa saya si Jeda habang nagpapasalamat sa kanyang

0: mga magulang. Hanggang sa panayam sa kanya, puno pa rin siya sa pagpapasalamat dahil matagal na pala niya itong pinangarap.
1: Kasi pinangarap po yun eh. And hindi ko talaga in-expect na binili ng nanay ko. And yung papa ko, matagal ko na rin yung pinapangarap eh. Kaya napaluto talaga ako sa pinto namin.
0: Umani ng higit 20 milyong views sa Facebook ang video ni Jedda sa loob ng 2 araw. Nais lang sana nilang ipadala ang video sa tatay niyang OFW na nagbigay ng bisikleta na halos 20,000 piso ang halaga. Kaya hindi nila inasahang milyon-milyon pala ang manonood.
1: Sabi nila, sobrang ganda nun. Kasi yun na, ano ko, nagandaan ako. Tapos taga gabi-gabi, palagi ko yung iniisip. Sinasabi ko sa ate ko na, ate, paano kaya kung isang araw magkabilan ako ng daddy ko ng bike na ganyan? Mag-pray lang daw ako.
0: Mula 1 year old nang magsimulang magbisikleta si Jedda at kalaunay naging hilig na niya ito. Nakikita lang niya dati sa mga kalaro ang magandang bisikleta, pero hindi niya inasahang magkakaroon din siya nito.
2: Sabi ng asawa ko, i-video ninyo ha, kasi tingnan ko yung reaction ng anak ko. Sobrang happy, hindi ko rin in-expect na ganun siya. Pero actually, siya kahit sa pagkain man lang, ganyan talaga siya mag-react pag mayroong ibigay. Kahit kunting bagay ibigay mo sa kanya, ma-appreciate niya yun, ganun siya.
0: Ipinangako naman ni Jedda sa mga magulang na maging maingat at pagbubutihin ang pag-aaral bilang pasalamat sa pinangarap na bisikleta. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
3: Ang cute ni Jedda. Oo.
4: Diba? At ang nakakatuwa dito sa gitna ng mga report tungkol sa mga kabataan, ito ay positibo naman, pinapakita na yung gratitude, diba? Talagang
3: yes,
4: sobra-sobra yung pasasalamat niya.
3: At yun nga, since 1 year old, ano, bihira yung gano'n na alam niya kung ano yung gusto niya, ano yung hobby niya.
4: Uh-oh.
3: Tapos ano ha, physical activity.
4: Yun
3: ang
4: maganda.
3: Kasi usually yung mga bata ngayon, gusto iPad, diba? Cellphone, ayan. Pero si Jedda, iba.
4: Oo. Kaya maganda eh sa mga kabataan. Oo, laro-laro din sa kalsada, na maputikan pa minsan-minsan, diba?
3: Uy, masaya yun ha, sa mga kids. Masaya yun na ma-experience yung naglalaro. Yun nga, sabi mo, napuputikan.
4: Mm-hmm.
3: Nag-ano ka ba? Yung gumagawa ng... ako yung gumamele. Yung dinidikdik mo. Dinidikdik mo yung gumamela, tapos magiging ano yun, may soap, magbabubble.
4: Baka, oo. Tapos yun nga, yung mga iba pang laro sa kalsada kaysa yung nakatutok lagi sa tablet, sa mga computer.
3: Para healthy
4: at,
3: tayo.
4: Diba, hindi pa magandang impluensya yung nalalaman ng mga kabataan.
3: Tsaka yung
4: maganda yan.
3: Socializing, diba? Sa mga kalaro, yung mga kaedaran mo, mga kaibigan mo, edi,
4: mga
3: masaya
4: kaedaran
3: yun.
4: Natin.
3: Yung
4: mga kaedaran,
3: usually ganun.
4: Yung mga kaedaran natin kahapon, ha, nasa Pride Month. Month na mga celebration. Happy Pride.
3: Happy Pride po sa lahat ng LGBTQIA+. At syempre, ang mga allies katulad namin.
4: Yung mga allies, kasi yun yung nagsusuporta, di ba? Pero may mga konting na traffic, pero yun
3: hindi.
4: Nga.
3: Para maganda sa ganyang mga event na puno ng saya, di ba? Malamig ang ulo ng mga tao. Kasi minsan lang naman.
4: Pero may mga sumasalungat din eh. May mga paminsan-minsan makikita ka sa social media, eh, di ba? Mm-hmm. Yung mga nagpipreach.
3: Yes.
4: Eh, siguro maganda eh, sa ibang rally na lang din sila pumunta.
3: Diba? And which means, tuloy pa rin talaga dapat yung education ng mga tao.
4: Dahil ang Pride ay protesta.
3: Sa kabilang banda may rally tungkol sa korupsyon, laban pa rin natin yan.
4: Ayan, patuloy pa rin nating tutukan yung mga corruption stories na yan.
3: Mm-hmm.
4: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A2C. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayani.
3: Gusto ko rin i-follow pala si Lance. Napapanood ng live sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo. At sa mga Kapamilya platform, syempre pa ang ASAP XP.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay Moringa Neem Guayaba Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibigyan Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Provincial, Las Piñas, thank you, Magnum C. Makayo, bitsaka, kuha na sa kumbana nga senior. Ninong siya mo, ni amo ang produkto ginanyong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produkto sa Magnum C, gigamit na mo, panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
3: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pensyon? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gyud kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bank. Together, we can.

0: Nagkaedema ko lately nang hupong akong both legs. Dugay na ni nako nga problema. Mawala man siya pero pabalik-balik siya. Kining laboratory ni mo ma'am, kining simong creatinine, okay pa ni pero bantayanan. Ang imong blood uric acid medyo taas gamay. Ang imong blood sugar ma'am, naka sa pre-diabetes. Kung pasagdahan ni mo ni siya, dili ka mag-change sa imong lifestyle, na tendency mo taas pag yun ni siya o mahimo na kang diabetic. Pero karon ma'am, dili pa ka diabetic ma'am ha. Kay kining 5.6 to 6.9 sa imo ang FBS, boundary pa lang ni siya. Pero dapat bantayan na. Kining sa imong total cholesterol ma'am, okay ra ni ma'am kay wa man kaabot og 200, no? Normal range naman ang 200, naramang ka sa mga 170 kapin, okay ra ni imong total cholesterol. Kining imong triglyceride ma'am, naramang ka sa 180, borderline pa ni, so dili pa ni siya kayo alarming, pero bantayanan nga imog yung i-workout, sumala sa research, basta moabot ka og borderline. O sa mga nagapaminaw, no, basta na ang iyong triglyceride, maabot og borderline, unya namoy diabetes, unya taas pag ang inyong BP, hilabi na sa mga nagapanigarilyo, pwede gyud magbagtok ang inyuhang makaugatan, labi na kung kumpiyansa ta, dili na to ma-check ang ato ang triglyceride, mutaas ang risgo nga muhubag ang imuhang pancreas, or magkasakit ang imuhang atay. So, borderline, high call na siya. Nga i-change ang imong lifestyle, mag-work ka, magtuon, unsay angay nimong buhaton, self-discipline, importante kaayo, pinangga. Sa imuhang HDL cholesterol, ma'am, ang 36 is medyo baba and that is not good. So, mo ni bantayanan kasi pag ang HDL baba, pwede niya i-exacerbate or i-make worse niya ang effects sa metabolic syndrome. Pwede mo taas imong blood sugar, pwede mo taas imong blood pressure, pwede po na in the long term, pwede magkaroon ng heart failure, pwede po magkaroon ng diabetes. Dapat mas taas sa 40. Ang imuhang LDL naman, dapat kani 103 man, although okay rin, mild na siya, pero dapat mas mubaba ka sa 100 milligrams per deciliter. Dapat mubaba or dili mo sobra sa 100 ang imuhang LDL. Kasi pag once taas si LDL, indicator na siya nga na ay damage or na ay injury nga gina-repair ang imuhang system, especially ang imong kaugatan. Pero kani mama, mild rin siya kaayo. Kaning imong protein sa imong urine, medyo taas siya, no? Kaning 1 plus na kay proteinuria. Mao ni imuhang bantayanan kasi pag once taas si proteinuria sa imuhang ihi, although dili ni siya kaayo taas, pero medyo taas na ni siya, mao ni mo cause og arthritis, pagngulngul sa imong mga tiil nga mo'y hinungdan nga nung manghupong ka. Pero once ang proteinuria dili ni mo mamonitor unya sigilan siya kataas bitaw, pwede po nga ilhanan na siya nga madaot ang imuhang kidney. Mao na nga monitor po ka. Kung dili ka sure, monitor yun dapat ang imuhang creatinine pod. Kumahin mo every 3 months pamonitor, hantod nga once stable na yun ang imuhang range niya, pwede na kakada 6 months or 1 year na lang, every 1 year na lang ka magpa-check up or magpa-lab. Kining allopurinol ni mo para manis yung uric acid. Kanipo di mong ciprofloxacin, antibiotic man eh. So I don't know, anong gitagangag antibiotic si mong doktor. Kining imong colchicine or gout sap para maghihapon ni si imong gout arthritis. Ngulungol ang imong mga tiil, ngulungol imong mga joints. So kining silicosib ni mo para gihapon ni si imong pagngulungol sa imuhang mga tiil o sa imuhang arthritis. So, ang gina-treat yun ani, ang focus ani mga tambal ni mo ma'am sa imong uric acid o sa imong mga pain management o sa imong arthritis. Apili og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tagduha ang inuma, buntag o duhapon, isabay sa pagkaon. Unya, pwede po ka mag-inom ma'am sa watermelon juice o pipino juice. Pati ang panit sa pipino o watermelon, i-apili mo nagbutang sa imong juicer. Mag-inom ka na, tulo, hantod o pat, kabaso, kada adlaw. Empty stomach ang pag-inom. Nya pag humani mo juice, dapat inumon dayon dili nimo i-refrigerator. So, presko yun dapat ang pag-inom nimo. Likay lang yun ang karning baboy, basta na kay arthritis. Likay ang karne, isda-isda na lang. Pero ang ista pod bawal pod 3 times a day. Kung na kay arthritis, pwede man ka sa itlog pero apili lag kaon og pipino or watermelon hino na man kay fresh juice nga watermelon og pipino juice pwede ra. Kaon ka green leafy vegetable, kada adlaw mga saluyot kay taas kay vitamin E. Ang saluyot so nindot ang saluyot sa mga naay arthritis. Ang vitamin E sa saluyot antioxidant na siya nga mo protect na sa atong mga joint nga dili ma damage tungod sa free radical. Unya ang vitamin E mo pa increase na siya sa joint mobility. Okay, so saluyot pinanga ang pinaka the best. So makamag-ambak ka, makapaspas kag dagan. Bawal pod ang parat kaayo, bawal pod ang paprika. Mura nag-atsal siya no, pero tanawa pod ang mga ingredients kuna kay mga seasoning, kuna bay mga paprika nga nakabutang. Citrus fruit no, bawal ang mga citrus fruit like calamansi. Kung naka arthritis niya nagainom kag calamansi o niya nagangulngul, tangtanga sa ang calamansi or mga limonsito. Malitan ato kag mga karinderya, restaurant, di ba? Human ato kaon dia available man mga lemon juice. So bawal ka, pero kung naka makita ang kanang lemon juice nga naay tanglad or lemongrass, itry basig mawala ang imuhang ngulngul. Pwede na nga mga beverage imong inumon kaysa katong plain lang nga lemon juice. Take Makabuhay Plus herbal capsule pinangga. 2 capsules basta na'y mga ngulngul. Tagduha yung capsule inumabon tagutu hapon. Ang nakanindot sa Makabuhay kaya na siya anti-stress formula. So kana pa lang pagkalamig tulog, hinanok ng pagkatulog, gaan ang pagmata sa pagabuntag, dako na kinakaspeto nga mawala ang imuhang mga arthritis, mga ngulngul sa lawas o makatabang po ang Makabuhay Plus herbal capsule nga dili ka manghupong. Tungod kay na siya anti-inflammatory formula, at the same time makatabang ni siya sa imong kidney o sa imong atay pag-eliminate sa imuhang hugaw sa lawas. That means to say, mas gana imong pag-ihi, mas gaan ang pag-ihi. Ang imong atay po mga pinanga, matabangan po sa Makabuhay Plus herbal capsule nga malimpiyuhan. Muna ang imuhang kamot, dili na magbanhod. Unya gaan ang imuhang lawas, enigmata sa buntag. Muna nga makakantay yung enigmata sa buntag. So sa mga nagapaminaw karon, katong na mo'y makauban, kusog mo hagok, hot ang dughan, butod ang tiyan, kapoy enigmata sa buntag, bugat ang abaga, daghang ngulngul ang lawas, paim na human panihapon, duha ka kapsula or isa kapsula sa Makabuhay Plus herbal capsule, bisag walay gibati para nga mas malikaya nato ang mga balatian.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's El Makabuhay.
10: Pangapi na ba mo? Uy, wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapasama sa atong pamati o natay pamatiun nga dautan. Yan naman, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ano man, grabe na ang pagproseso sa kape, wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang ni na 17 ka mga klase-klaseng herbal. Isuon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit o kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia, kanang ubang mga gibati ni mo sa lawas ng mga panakit-sakit, body pains, uban pa ng mga ginaantos ni mong chronic diseases niya, posibleng maalibyuhan. The moment ka mo inom lang kaog kape, dili na imposible. Kay naay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pag yun og MyHMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po nimo stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni MyHMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng MyHMB para mo taas imong resistensya sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan ana kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika. Available ni sa mga grocery. Diba ni? Ang kape nga di basa-basa, EXL Black Coffee.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's
2: basta healthy, happy.
0: Ang arthritis po, mga pinaga, pwede po siya ang hinungdan tungod sa infection. Pwede siya na infected ka sa bacterial, viral, or fungal infection nga mga mikrobyo, usually mi-travel na siya gikan sa infection sa imong lawas o asa ba nabutang nga infection sa imong lawas, mi-travel sa imong dugo, paingon dito sa imong mga joint nga gi-attacke sa arthritis. Gitawag na siya infectious arthritis. Pero sagad, ang simptomas aniniya, magpula ang naghubag, unya ngul-ngul kaayo, or naipag ngul-ngul-ngul-ngul, nasa systemic symptoms of infection, sama sa fever, no, naikalintura, naipanugnaw, or takig, sakit sa mga lawas. So, pag ang imong doktor magduda nga naakay septic arthritis, mag-request na sila o arthrocentesis. Kung ang example, pinagi sa surgical puncture sa imuha joint para makuha ang fluid sa imong joint or kanang gitawag synovial fluid. Dito makita unsa ang klase nga infection. Kung gitagaan kag antibiotic unya ang hinungdan viral, fungal, dili bacterial, mas musamot pa hinuon ang imong gibati pinangga. Gani as much as possible malikayan ang paggamit sa antibiotic, mas the better. Mas maayo gyud kay kung matunong ka sa paggamit nimo sa antibiotic, unya mo create siya antibiotic resistance or mahimo siyang superbug. Ibig sabihin, ang mikrobyo nga imuhang gi antibiotic mi-create siya og mutation, mi-change siya to another species nga mas mahimo ino siyang stronger nga mikrobyo nga mo create siyang infection ana pila ka mga bulan or tuig nga mulabay. Mura siyang time bomb pinangga nga mo arte siya pila ka mga panahon mo labay o pag once mo artisya, mas mo grabe ang atoang gibati, ang atong sakit. Basta na infection pinangga, ayaw yung kaon o mga karne, even gani isda, even gani itlog, kumahimo, magkuha kasi mong protein dito yung gikan sa mga gulay, mga liso-liso, especially lentils, mga beans. Pwede po ka mag-fasting, mo skip kag isa ka meal, then mag-fresh juices lang ka. Kung diabetes on ka, naka-infection niya, naka-diabetes, ang imuha pong fresh juice nga gamiton kaning pure duga sa kalabasa juice. Pwede ang apple o kalabasa juice, imo na siyang i-mix para mulami pod ang juice. Kaya ang kalabasa, medyo langto ang kalabasa. Ang panit sa kalabasa, apilon pag juice pinanggaha, dili panitan, dili ilabay. Pwede pod butangan nimo isa kalusok nga ahos o duha kalusok nga ahos. Okay, ang kalabasa, tangan nimo og isa kalusok nga ahos, ibutang nimo na sa juicer. Kung wala kay juicer, pwede nimo na siya bangguron. Kalabasa, bangguron ka ng pino kay nga pagabanggod pinaga. Unya ka nang mapuga gyud nimo, unya ang ahos, bangguron pod nimo na siya. Ang isa kalusok, kanang medyo dako-dako pod nga lusok, dili bula ha, lusok lang sa ahos. Ang apple, imuha pong bangguron, unya, imix ni matanan, ibutang sa netbag o pugaon. Kaya na i-purpose nga nung netbag para nga dili lisod pagpuga o naapoy pino kaayo nga madala nga mga fiber. Dili sapal pinangga ha. 7 days straight, kung dili ka allergic sa mga kalabasa, nindot, basa diabetison ka, unya na kay infection, daghan ng kalabasa juice nga maabot og 1/4 to tunga sa baso kalabasa juice. Pwede po nimo apilan og 1/4 glass sa pure duga sa broccoli juice. So pwede po ka magbanggod og broccoli. Kini hali na yun yung kalabasa ani mga pinangga. Kabalo ba mo nga ang kalabasa di ay nindot kay na siya para sa mga arthritis tungod kay na ay omega 3 fatty acid ang kalabasa. At the same time, ang iyang carotenoids sama sa lutein, zeaxanthin, and beta-carotene giilan na siya sa research nga mga anti-inflammatory og naa siya ay unusual nga anti-inflammatory pod kaning gitawag polysaccharide homogalacturonan. So, kung naa kay arthritis, try ang kalabasa, binangga, isabay sa apple, ahos, og broccoli. Natay mga daghang mga pasyente, 70-80 ang mga edad, giingnan silang mga doktor nga dili na kuno maulian ang problema sa ilang mga arthritis, magliso na sila lingkod, tindog. Ang pinakasakit kana bitong maghigda, magliso og takilid, halos magliso og katulog tungod sa kangulngol nga gibati. Unya lisod na pud operahan tungod kay tigulang na. Sa panahon ilahang nasulayan ang mga natural supplement, mga healthy juices, healthy lifestyle. Aba, nakatindog balik, na makatulog ng insakto, naginahinay, kawala ang sakit silang mga batang. Kasi ang conventional study, once tigulang na ka, dili na yun na mutubo. Pain reliever na lang ang imuhang maintenance. So, moy ka daot sa imuhang kidney at ay hinoon pinangga. Pero kung imuhang i-research o ban sa pag-ampo, of course, giya sa Ginoo, mapabalik, mapatubo, padiay na siya. Regardless sa imong edad, as long lami pa imong tulog, insakto ay imong sustansya, og naa kay healthy emotion pinangga. Dili ka saputon, dili ka magulanon, dili ka mahiubsanon. Okay, pahibalo, pahibalo, pahibalo. Nga ang kalabasa juice, mag-inom 14 days straight. Then, after 14 days, stop na pugag mga 7 days to 10 days. Balik na pugga 7 days to 14 days. Then, stop na pugga interval-interval lang mga pinangga. E nga naman, basic ma-over po ta sa beta-carotene, mag-yellow-orange ang ato ang mga palad or mga panit. Pero kung naamay pagpang yellow-orange sa itong mga panit o sa ito ang mga palad tungod kaya nasubrahan tag beta-carotene, ipainit lang na sa adlaw pinangga. Then, magpasingot, mag-ehersisyo para ma-burn na siya, mawala na siya. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Basta na ay ngul-ngul nga gibati or pain nga gibati, tag duha kapsula buntag o duhapon sulod sa pulo kaadlaw hantod isa kabulan. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule anakin siya yung mga pinili nga mga herbal nga puno sa sustansya, mupahimsog o mupahinlo sa atong mga sistema sa lawas. Ilabi na sa mga kusog kaayo muhagok, maglisod og tulog, dili gyud kumpiyansahanan. Isi-isiha, kana bitong dili ka katulog 8 ka oras kada gabi or kada adlaw, maabot ang pila ka mga tuig, mahimo na siyang chronic, mo-create na siya og inflammasyon sa imong lawas og mo-create sa mga pagbagtok sa imong kaugatan, mugabok imong bukog, muhubas ang mga fluid sa imong joints, magkaroon na dayo ng metabolic syndrome, mulapot na imong dugo, mutaas ang imong cholesterol, triglyceride, mutaas imuhang blood sugar level, mutaas po imong blood pressure. Imagine ha, tulog pa lang. What if nagkaon pa ka sa mga bawal, nagainom pa ka sa mga bawal, unhealthy pa imong lifestyle? Mao na nga imbis mo abot ang atong edad og 120 pataas, 70 kapin lang, 71, 73, daghanang mo pahulay. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially usab kada humagpanihapon or kung medyo busog pa ka unya tingtulog na before bedtime. Inom kag isa or duha ka capsule sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga pagmata nato pagabuntag makaingon gyud ta, makakanta gyud ta.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ang puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma
2: Kumar. Basta healthy, happy.
0: May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Healing takes courage. Ang pagkaayo sa usa ka lawas gikan sa balatian paingon sa kahimsog nagkinahanglan nag courage. Kaisog, kaisog sa pagbarog sa insaktong prinsipyo, kaisog sa pagpili sa maayo, kaisog sa pagbiya sa mga wrong lifestyle, wrong habits, o kaisog sa pagdaog sa mga temptasyon, mga kagana, o kaisog sa pagdaog sa pinaka-lisod nga kalaban, mao ang atong kaugalingon. Pero dili ka mahimong maisog kung wala ka makaagi nga masakitan o bibatig sakit. Dili ka makasulay o sakit sa kinabuhi. Kung wala kay sakripisyong himuon, gusto lang nimo na ka sa imong comfort zone. Dili ka gusto or willing mohimo sa mga butang nga imong nasabtan maayong buhaton. Mas gipalabi nimo ang kalami, ang pagbati sa kahayahay, ug mas ganahan ka magtinapulan. Dili ka gusto mo agwanta. Agwanta sa pagdisiplina, mo agwanta sa sakit. Pag naanagay sakit imong bation, murag mag-wild na ka mga pinangga. Dili ka mo dawat og sakit. Pero hinumdumi pinangga, pain nourishes courage. Kung wa ka kaagi og kangolngol og kasakit, dili ka makusgan og maisog. Dili ka mahibalo unsa di ay ang value sa kwarta og sa maing panglawas kung di ka moagig arthritis, kung di ka moagig balatian. Sa Revelation chapter 21, ana ay duha ka klase nga tao. Ang usa ka klase nga mga tao, mauni sila ang makapuyo unya sa bagong langit ug bagong yuta sa panahon bag-ohon sa Ginoo ang ato ang gipuy-an. So imagine naa ditay gipaabot di ay nga puy-anan og estado sa kinabuhi nga sumala sa verse 4, wala nay panaghilak, wala nay kamatayon, wala nay mga kaguol ug wala nay kasakit nor pain anymore, for the former things have passed away. Gisultian ta nga kining mga tanang kasakit nato karon di ay mulabay lang ni siya og magkinabuhi ta sa kanindot sa kinabuhi nga anaay pagkatagbaw sa kinabuhi. Pero ang Revelation chapter 21 nagsulti nga kining kinabuhia nga giandam sa Ginoo walay og dili makaadto. Sumala sa verse 8, dili makaadto ang mga talawan. But as for the cowardly, the faithless, kulang pagtuo, the detestable, nagahimo og mga abominasyon kahugawan mga gikondinar sa Dios nga mga buluhaton ilang ginahimo that is detestable mupatay tao kabalong mudumot og masukanon sa isig ka tao murderer na pinangga makonsider na nga mamamatay kana bitawng naa kay kaligut-gut sa isig ka tao and sexually immoral wa panaminyo nakighilawas na gibuhat na ang mga butang nga pakighilawas wa panaminyo wa kabalong maginikanan sexually immoral naanay bana ang babae pero ikaw na ibog gihapon sa iyaha ikaw nga lalaki nakigrelasyon sa iyaha that is sexually immoral ikaw lalaki or babae samtang nagtan-aw ka sa lalaki or babae anaa kay pakighilawas nga pangunahuna even sa pangunahuna gitawag na siya og sexually immoral mga mamamarang sorcerers idolaters magsimbag mga dios-dios and all liars mga bakakon their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur which is the second death kini diay tanang mga buhat sa kadautan pagpakasala mahiadto ni sila sa linaw sa kalayo naay pagsunog naay judgment mahimo nga ang pain ang kasakit ang mga kangulngol tigpahinumdom nato unsay angay buhaton mug-guide nato unsay angay likayan kinahanglan og positibo nga kinabuhi pangayoon nato ang grasya sa Ginoo pangayoon nato ang kaayuhan sa ato mga balatian pangayoon sab nato even ang paninapi ilabi na ang pagsalig niya na dili ta magduha-duha pangayoon nato na this is Doc Bri Palangi Doctor of Science in Lifestyle Medicine magaingon ang grasya kalinaw sa Dios maana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ang Dios
2: basta healthy happy
4: balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus daghang salamat excellent health excellent life EXL Makabuhay Plus
3: pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hiya, it's El Makabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hiya, it's El Makabuhay.
12: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Anne. Maski unsa pa kakabisi,

0: Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
1: The time now on FMR. It's 7 o'clock.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Arangkada! Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
5: Arangkada!
4: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
5: Arangkada!
4: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
5: Arangkada!
4: Arangkada na!

0: FM Radio, maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
1: TV Patrol.
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila ug Bernadette Sembrano.
1: TV Patrol.
0: Replay alas 5 sa buntag. Ug muarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag hapon, Pilipinas Prime Time. Ngayon, kauban si Jack Batalyones, Ninya Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time. Ngayon, mga programang puno sa impormasyon gikan buntag hangtod gabi dinhi lang sa 96.7 FM Radio Davao de Oro.
2: Arangkada.
3: Yes, mag-arangkada. Oras ang tugaroon, 6 minutos na humanag galabangin dagda sa Las City sa bundang. Mayong buntag, baga kay galaan din sa Davao Region. Partikular na sa Tagum City ug Davao City ug din diha pod sa nabunduran magigala. Kung gading, himutan ang katuwang 96.7 FMR Davao de Oro. Ito magkabuan at kaubanan des technical sign. Ito magka-production staff si Tulid, si Patsog, Sir Jason. Good morning rin yung danan. Sanagbayan sa Davao, sanagbayan sa Tagum, si Harrison Cirillo. Atong kauban magingal sa Tagum, naminaw gamo sa 89.5 FMR Dabnor. Siyempre din sa dagbayan sa Davao, naglanong-lanong kita magingal sa 101.9 FMR Davao City. Onyo 29 na nasukay mga binating tigpaminaw. Tuwig 2026. Pista karon ni Senyor San Pedro. Dinis sa dagbayan sa Davao, San Pedro. Sakop sa patron San Pedro. Magigala dinis sa tuwang sintro ng bahin sa syudad sa Davao. Ang sa ulugon karon ang kapistahan, mga binatig, mga suking, mga tigpaminaw. Ako ang inamagauban, mag-arangkada sulod sa Sekaura, sangtod talas 8 sa buntag, programang Arangkada sa buntag. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Ito pag-esgutan ang mga nakailap namong mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa sulod o gawas sa nasod. Ayat na mag-esgut mga gala sa tuwang mga nag-unang mga balita at unang siren ang kahimtang sa tuwang panahon.
4: Arangkada Balita Weather Update.
3: Lauman nga low pressure area ang masinatian karong adlaw sa mga bahin sa Eastern Visayas, Caraga ug Davao Region. Ug uban pang bahin sa silangang bahin sa habagatang Mindanao. Inungdan aron posibleng makasinati kita sa pag-usab sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Base sa pinakabag-ong weather bulletin, walang namatignan ang LPA sa gilay-on nga 705 kilometers sa silangang bahin sa Surigao City, Surigao del Norte. Tungod niini, magkasinati o mapanganuron nga galangitan, ay nubanan sa katagatag nga pagulan, pagpangidlat o pagpanalugdog ang tibuok Davao Region, tibuok Caraga, Eastern Visayas, ingon man ang mga dapit sa Catanduanes, Albay ug Sorsogon. Sa umtang ang southwest monsoon o habangga tagapadayon usab nga nagapikto sa kasagpang bahin sa Luzon, then magdala gini og susamang weather condition sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro ug Palawan. Alang sa Metro Manila ug sa nahibiling bahin sa nasud. Localized thunderstorms gihapon ang magdala og patak-patak na pag-ulan ilabi na sa hapon ug gabi. Sa ginatibukan, lauman usab nga modula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 31 degrees Celsius. Nga sa midanag ang adlaw kaginang alas 5:29 sa buntag. O ginimo South Unyang alas 6:01 sa gabi.
4: Agada! Aragada!
3: Onse minutos na magkaranggada o managalaguban dagna sa La City sa buntag. O di na ito maglangan ania na ang uluhang tudling sa atong mga balita.
4: Aragada!
3: Balitang lokal, mga nasunugan sa ilang giduaw ni Congressman Omar Duterte tabang gitunol sa mga biktima.

0: Piki nga pulis nadakpan sa Tagum City. Siyabo og armas na kumpiska.
1: Agada! Aragada!
0: O gingong nangawat o gakabli sa water pump sa planta, arestado.
1: Agada! Aragada!
0: Matod sa Davao del Norte Police Provincial Office, Iho River Shooting Crime Solved. Upat ka suspect nadakpan.
1: Agada! Aragada!
0: Regional News, security guard gipusil patay.
1: Agada! Aragada!
0: False killer whale nakitaan sa Marinduque.
1: Agada! Aragada!
0: O galawa sa lalaki nagitang nalubong sa yuta sa Jinsan.
1: Agada! Aragada!
0: National News, free speech dili kuno dipinsa sa giingong hulga ni Vice President Sara.
1: Agada! Aragada!
0: Ateneo nagpanawagan batok sa cyberbullying human sa trahedya nga gikamatay nila Batermonia ug Adili.
1: Agada! Aragada!
0: Og impeachment trial ni Vice President Sara posible pang moabot sunod tuig.
1: Agada! Aragada!
0: International News, patay sa linog sa Venezuela, dulan 1,500 na.
1: Agada! Aragada!
0: Og sa tuwang balitang sports, Pacquiao versus Mayweather rematch na postpone.
1: Agada! Aragada!
0: Showbiz balita, Herlyn Budol gihangyo sa usa ka gobernador nga makipag one night stand.
1: Agada! Aragada!
0: Sa way paglangan mga gala, ano ang mga nagbagabagag naguna na to nga mga balita.
1: Agada! Balita! Local

0: Nasikop sa mga operatiba sa Tagum City Police Station o Davao del Norte Police Provincial Office ang usa ka 22 anyos nga lalaki nga nagpagaron ingnong police atol sa anti-criminality operation sa Purok City Barangay Pocon, Tagum City niadtong Sabado sa buntag. Namatikdan sa mga awtoridad nga ang lalaki nagsulob og pantalon nga susama sa daang police uniform o adunay holster nga nagbitbit og pusil. Sa dihang gipahigayon kini og identification card. O sa dihang gipangayuan kini identification card, napakyas siya sa pagpakita og pamatuon nga membro bisan unsang uniform service. Laging yung inspeksyon, nagkumpiska gikan kaniya ang kapin ko 40 kagramos sa gituang shabu nga adunay balor nga 272,000 pesos o sa kapunto 45 kalibring pistola uban ang mga bala ug uban pang drug paraphernalia.
1: Agada! Aragada!
0: Oras magarangkada, 21 minutes sa mga nagalabay ang Tagnasala City sa buntang. Padayon sa itong balita, katapusang detalye sa balitang lokal.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music. Radio, FM Radio.
9: Arangkada.
10: Balik na mag-arangkada sa duwang arangkada balita sa bundang. Samtang itong oras karon aduna na gitay 34 minutos, umanag galagubon, tag na sa alas 7.
9: Arangkada balita. International.
10: Balitang international, misaka na sa kapin 1,400 gataw ang namatay human sa twin quake nga kusog nga linog nga miigo sa mga baybayong dapit sa Venezuela. Makita sa drone na footage gikan sa Laguayra kun Laguaira ang grabing kadaot ang mga komunidad diin daghang mga balay o mga building ang nagaguba samtang ang uban nga struktura adunay grabing pagkagisi sa mga bungbong ug atop. Dagsa usab sa nasod ang mga foreign rescue teams aron mutabang sa lokal nga mga awtoridad sa pagpangita sa mga nalubong ubos sa nangaguba nga mga estruktura. Padayon karon ang rescue og retrieval operation samtang nagkadako ang kabalanga o nagkataas ang ihap nga posibleng musaka pa ang ihap sa mga biktima tungod sa daghan pang wala makit-isugad sa pagtayog sa linog.
9: Arangkada.
10: Una nga ito ang balitang sports o balitang showbiz Mangala. Itong dawaton ang ito ang Arangkada Live Report na nukad gikan sa gawas. 39 ka mga tigpalusot sa illegal nga sigrilyo, sikop sa Davao Oriental. Ang kumpletong detalye atong paminahon sa itong kauban na nukad gikan sa gawas. Karangkadang Efren Armilla. Go ahead.
11: Tampan sa pagkasakop sa CIT Davao Oriental ag 38 ka individual gumikan sa paglambigit nining pagpalusot o illegal nga sigarilyo kung ismagol nga sigarilyo sa madaglahi gasod sa Davao Oriental diya sa Bayamati City o Lupon dili palabagad dugay ag CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit aga nakadawat og report gikan sa komunidad may kalabutan sa kanudahan nga lihok sa usa ka sakyanan nga posibleng dunay kontrabando og dayon gikasa sa mga sakop sa CIDG Davao Oriental aga operasyon og didto na dakpan aga 38 ka individual gikan sa naglahig duha ka lungsod sa Dasangpit nga probinsya diin na confiska pod gikan sa ilahag posisyon aga ismagol nga sigarilyo gadag kantidad og 17 milyones 1.5 og giniga pati aga sakyanan apil ga gi imbestigahan usab sa otoridad og karon ana sa kustodiya ag mga didakpan og mga tubag og kaso. Kadag report ganahipos dato karong orasa kini sa Everett Armilla gikan sa Davao Oriental alag sa FMR Network sa Arangkada sa buntag.
10: Arangkada. Okay, salamat Arangkada ang Ibrahim Armilla sa muhang report.
12: Arangkada Balita Sports.
10: Sa paugnat sa kusog, giparayag.

0: po ni Mayweather Jr. Og money department bagyaw nga na-postpone kuno Oktaba og wala o dili madayon ang gadangang rematch tali ni 8th Division World Champion Manny Department Pacquiao og Floyd Mayweather Jr. Kini tungod sa legal og financial nga bangi nga gikalambigitan sa kampo ni Mayweather. Nag-hisgot sa kampo ni Pacquiao ang lawsuits issue sa schedule og problema ang financial lakip ang $4.65 million na kontrata nga dunay kalabutan sa promotional rights. Tugon nini, ginalantaw na karong mahitabo. Ganiya, ayha o sayo sa 2027. Orihinal nga natagda ang away unta karong September 19 sa Doha, sa Sphere sa Las Vegas o ma-stream sa Netflix. Apan, naglaom lang yapon ang magkatauhan ng madayon ng ilahang rematch sa natad sa boxing. Arangada. Sa so, may si Mayweather nga daggo kay mga premyo pero nagkagidlay gyapon magigala tungod sa iyang mga siguro no sa iyang dili report nga maayong binuhatan. Arangada. Analisod gibisan pagdabunan ka og daghang salapi. Nga dili ka kabalo mo manage mangigsuon si mohang kwarta mahanaw lang gyapon na sa dayon. Arangada Showbiz. Wow! Og sa tong showbiz balita, nabagting ang daghang Marites online sa dihang gipaambit sa aktres og komedyante nga si Harleen Budol ko nailhan sa ngalan nga Hipon Girl ang usa ka screenshot sa conversation sa usa ka ingong gobernador mga kaigsunan. Mabasa nga gipangutana ang aktres kung musugot ba kini nga makig one night stand. Ha? Kaniya, bugti sa 150,000 pesos nga bayad gikan sa gobernador. Okay, makipag one night stand ko nimo. Kining Hipon Girl, tagaan tagag 100,000 o 150,000. Apan imbes nga musugot si Hipon Girl mga karangkada, diritsahan niya kining gibalibaran o gihangyo ang maong nagpailang opisyal nga usa ka gobernador nga itabang na lamang niini ang maong kwarta ngadto sa iyang mga katawhan. Okay, tama sab, di ba? Tama sab si Hipon Girl. Sa pagkakaroon daghan ang nangutana kang budol kong si Kinsa ug taga-asa bagayod ang maong nahisgutang gobernador. Ayay! Kinsa ka si gobernador, no? Basig ka ito ng maisgutan din may gala. Basig manawag to si kininiang Hipon Girl sa kuha. Diba? Manawag si Hipon Girl sa kuha nga, uy, mao na nga gobernador. Sana! Bueno, mawag ito ang ito ang Shubes Balita. Alas 7:42 na magigalang itong oras karon dito naglangkob ang ginitibukaan sa tuang Arangada Balita sa Bundang. Sa adlaw karon nga Lunes, Pista, Senyor San Pedro, magigala Hunyo 29, tuig 2026. Ika na lamang sa kinitibukaan ang puwersa sa FMR News Center. Troy Moreno among news writer, Princeton Lim among news editor. Pats Tulets, Jason o Garrison Carillo sa technical side. Among butan nga General Manager sa FMR Network, Billy Danrel Doladre. Temporaryong manamilit, magigala sa kahanginan, bumalik ko sa pagbarayon si kaduang hugna sa itong programang Arangada sa Bundang, Elmer Dudes Romantico Tando. Magingon, dagang salamat o mayang buntag. Mabuhay, Pilipinas! One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, balik na mga garanggada sa ito ang programa garon, ang garanggada sa buntag. Ito talas utso. Una na lamang kita ay 16 minutes. Kuna mag alas utso, mga suki, mga binating, mga tigpaminaw. Gusto na mamundanan? Kaya ako magtagsa-tagsa o greeting sa inyo kay kala mo yun, ang ito ang oras. Greetings, basta kay mayong buntag ganin yung danan mga binatig mga suking tigpaminaw dinis naglanog-lanog FMR 101.9 nanukad ginihe sa dakbayan sa Dabao mga garanggada.

Pasalamat karon ni Davao del Norte 1st District Congressman Ricardo Uyoy. Ang Department of Health, mga garangada, tungod sa pag-abli sa ikaduhang Super Health Center sa Tagum City, Davao del Norte, karong bago. Ay, saan ko siya tawag eh? Kaya hindi ko makatubag. Ako naging silent. Unya ramon tawag, bisang naminaw mo karon. Palihog lang ko kanme, palihog lang ko tanaw eh. Kinsa nang nagtawag-tawag dari. Okay. Text lang, no? Alam ko niyo tawagi, text lang. Kaya ro na tuwang mabasa ang inyong mga text. Alam ko niyo tawagi. Kung nabinaw mo garoon, namo'y gusto kong ipabot. Text lang na ko, no? Alam ko tawagi, 0905-047-9954. Balik ko na ko ha, 0905-047-9954. Diha lang ko niyo tawagi, manatuwang text line gamit sa kahinginan. 0905-047-9954. So balik tagi pa gayon ang formal nga blessing o kining turnover ceremony sa maong pasilidad mga karangkada nga nahimutang dinha sa dakbayan sa Tagum, partikular na minte sa Ipunsalan, corner Mabini Streets niadtong Hunyo 23. Ato pa ning Hunyo 23 ha. Kauban sa kongresista mangingalang Mitambong, ang amahan sa siyudad sa Tagum, Mayor Riti Oy, ang mga taga-Department of Health, Davao Region, Director Elinita Gamulo, o mga membro sa Tagum City Council sa pagpanguna ni Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio Magigsoa. O magamit na karon ang kininiang bag-ulang get-turnover, no? O bag-ulang kining nahuman nga health center mga gala o gagaron giblisingan o get over, so magamit na sa mga katawhan, labi na ang katawhan din sa ato ang o din ha sa syudad sa Tagum magigsoa. Shout out lang Dodge sa Minaw diri sa Grabahan, Matina, Davao City. Amo lang matod ang among pasubo ngadto sa mga amigo nga ni Panaw si Lansky Ukulam. Pagkauban man mo sa una, yes, tama din, no? Tuwang pasubo ngadto sa pamilyang Ukulam, yang asawa si Tata Ukulam, no, yang mga anak igsuon og inahan sa pagpanaw sa kamatayon sa usa ka radio technician magigala dina sa Love Radio Davao. Ako din kauban sa una. Oh, taga Grabahan, ada yang haya sa Grabahan. No. Si Alan Lansky Ukulam. Okay? So, padayon si Muhang pagpanaw Lansky. Ito may baluan. Ang nagkamatayon sa sagataw mga igsoon. Diba? Kinsama ni? Kinsama ni nag-text sa ito ha? Paila daw? Yan ang amigo? Okay? So, gani ako, di ko makatuo. No? Sa imuhang pagkawala Lansky. Pero ikaw sa una pa nag-tuo mga nga doon ay kaduhang kalibutan. No? Kung din dito hingpit nga magmalipayo ng sa katao kung kay tulubagon nga to sa tuang labaw nga magagahom, no? Nagangitag mga memories sa kumpanya when we were in the WST, no? Love Radio, naguban pa ta. Og atong lampasan ang tanang magahagit nga nagkuyog pa ta kaniya do. No? Salamat sa imong pagkamayong amigo. Sa imuhang kayo, dili na namo malimtan. Magpabilin ka sa mong kasing-kasing, no? O yan po namo, Lansky. Ito sa Ginoo nga walay katapusan kalinaw hatag din na ganin mo. No? Padayon sa imuhang malinawong pagpanaw. Gikan usab sa FMR Network ang imuhang ihatod ang imuhang pasubo ngadto sa mga Gining Ukulam family
ina sa Matina o particular sa may grabahan Davao City sa pagpanaw sa muang igsuon o sa radio technician sa 90.7 Love Radio Davao. Hello dude, shout out Minomi karon diri sa Mawam sa mga Fernandez family andili. Mga Fernandez family diya sa may andili, mayong buntag, no, mayong paglanog-lanog. Kumusta naman si Jocelyn? Si Jocelyn din na. Okay. Lamat sa inyong pagpaminaw. Asa to nga area ang na-post sa FB nga 5 hectares. Naana sa Purok Dosis, San Miguel. No? Purok Dosis, San Miguel, Tagum City. 5 hectares na. No? Kompleto na na. Naananay... updated ang tax declaration na. And wala na problema na nay linya sa kuryente ug tubig, simentado na ang maong area ug produce. Laing sana. Dodge mayong buntag usab. Ay si Taba diha sa Bilya Consuelo, may buntag di ba na Taba, no? Glanog-glanog Princess Rivera sa may Bermuri sa Pucon, Tagum City, salamat. Diriting abundang diyan sa may buhangin, naglanog-lanog sa mga buntag. Salamat sa pagpaminaw. Dirita may gala, napamantay 8 minutos, no? Na ay nag-viral garon, no? Matud pa, sa bag-ulang nga na balita magigala, ang kining usak pasangil, batok nga ito kang attorney Melvin Dino Matibag. Kining ito ang NBI director karon mga igala. No? Ang maong pasangil na nagagikan sa usa ka post sa social media nga nagaingon nga dunay negosyong quarry nga matud pa walay permit si kinini ang NBI director Matibag. No? O wala usab niya gi-deklara sa iyahang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consult-in mga karanggana. May nagkatagron nga balita nga si Matibag, no? Apil sa giingong illegal nga operasyon sa kininiang quarry nga walay matudpa lisensya gikan sa tuang gobyerno. Ang gikumpirma karon, kinumpirma karon mga igala, no? Gikumpirma ni NBI Director Melvin Matibag sa mga kining pagkikinabi siya ha, sa mga media, no? Nga sa ilahang operasyon o surveillance laban sa mga illegal nga quarry, no? Partikular sa Rizal. Kung diin na diskubrihan dito mga igala, sa kumpanyang walay permit nga nag-a-operate, no? Ang hipi ng NBI. Okay? So, mana diha karon. Sa so, kani katinuod mga igalang kay di na pwede sa usa ka opisyal sa gobyerno o nga kinini ang no? Tiga pangdakop o mga illegal nga mga binuhatan unya nag-negosyo og kinini ang illegal. Okay? Kung tinuod nga ang usa ka opisyal sa gobyerno mag-igsoon, wala na deklara sa iyahang quarry business, sa iyahang sell-in, no? Posible siyang matubang og administrative og criminal liability. Abangan mo lagi, kinahanglan nga doon natin ebidensya og iagi sa kining due process kay basin og tumutumo lang po ang tanan. Kay nahimong gininiang na highlights ni si kininiang NBI director Matibag rong mga panahon na mga igala, no? Mao na nga dili dayon automatikong dunay sala ang usa ka tawo tungod lang sa usa ka allegation. So ang posibleng mga kaso mao nga mapamatudan pwede sa makasuhan og kanang gitawag na tog dishonesty grave misconduct, no? Falsification of public documents kung mapamatudan nga tinuyo ang dili pagdeklara, no, sa iyahang sell-in o posibleng paglapas sa Republic Act No. 6713, no, sell-in law.
nga mahimong muresulta sa administratibong silot sama sa dismissal sa iyang trabaho magigala sa posisyon o sa pipila kahimtang nga criminal penalties. Mata, may mga taong tinatali at iyara sa oras, sir. Kamay at paa. At wala nang tiwason yung mga pagtimbaya dire. Okay. Good morning sa tanan. Uy, nag-text sa tuwang guan. Okay.

0: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
1: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak na mga kabarbs sa tindahan.

0: Edwards.
1: Aday arthritis tablet.
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dud sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga payatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgunan. Kini ang kasaligan. Kuya Dud's anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dud's anti-arthritis tablet.
4: Boom! Tanawa si nanay. Naghilak siya.
5: Nanay, atong doon. May gigunay tansyang suwat.
4: Diba, daot naman ang iyang mata. Hindi naman siya makabasa.
5: Oh. Nay?
1: Nagsuwat ang idiyong bagoot. Napromote siya sa trabaho.
5: Nihilak malagi ka, nay.
1: Luha sa kalipay, ada.
4: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
1: Oo, ada. Tinoda barag akong padadaw. Nagsige baya akong patulo sa akong mata. Adig Kuya Dud's Wonder Eye Solution.
4: Kaipiktay po kod anak, nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una? Tungod sa imong glaucoma.
1: Apan tungod sa Kuya Dud's Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
6: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dud's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dud's Wonder Eye Solution. Kuya Dud's Wonder Eye Solution.
1: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
7: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasyan ta ka sa Kuya Dud's Herbal Oil.
8: Yehey! Maayo na ko, Lulu.
1: Wanay